Sakun niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun, niyatun

0: Yen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel seen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: bismillah ci ngaayul farata ni lañ koy défé jëlé ko ci téré Serigne Chouaib Mbacké mom Cheikhul Khadim da ngay wu ndox mu sel mo xamne melaw ndox ma ak tiaf kok ndox ma ak xetu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok ci barab bu sutulu te lab djublu khibla djublu penko dali wax bismillah rahasalhum day jor ba ci fi ngay takke montar wala jarabu di jigen ñet yoon def ko sa loxom ci amoyit nonu ras nak mbolam sobe su tak ci sayram raxasa awra bamu set budé goor mu raxasa karam li tambalé ci jumbox bi ak sakare ci ak lako wër lepp ak fep fu am ay sobé mu raxas ko bam set té digënté bi ngay raxasa awra muy goor gi muy jigen ji fofu nga yéné nak ci sa xel wax né fas dama yéné sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yéné ko nga dal japp nak jappum ben lolou modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci japp mi bala nga raxas say tank da ngay nek ba sangu bu noppi legui nak nga toyal sa ñaari loxo bam toy tekko ci sa dokk bomb sa kawruk bop muut ci sepp je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne lepp daj raxas sa nopp nday jor biir ak biti raxasa nopp ci amoyit nonu dal raxasa dokk bu mu wër raxasa wetu nday jor daleko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxasa wetu ci amoyitam nonu tambale ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxasa yelum nday jor ba ci sa wakh raxasa yelum ci amoyit nonu ba ci sa wakh raxasa dig gannaaw ba mu daj dal raxasa den raxasa bir do raxal nak sa ñaari tank ya nga waron raxal ci ñappuma muy mujj ci cangayle teje ko ko waye lool nak bu di cangayle aljuma tank ya da nga leen raxasale ci ñappuma waye do leen mujjé cangayle janaba nak man na wutu cangayle aljuma ak ñappuma lepp suñu ko ci yene walé
0: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel seen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
3: Allahu Akbar Allahu Akbar اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على

0: jàngé bi moo di xam xam boo xam ne war naa toll fii jàngal day mu ngi fekk sa ci foofu mooy fi nga xam ne fa lañu ñëwa doon tabax yi nga xam ne mun lañ fa tabax ak classe yi nga xam ne mun lañ fa def. wante li nga xam ne moo di programme l'école bi toogum moo di fi njàng mi tàmbalee ba xam-xam bi nga xam ne moo di christian lépp ba mu ko mu jeex tag foofu muy programme école bi ndax boo christian yi lépp nekk na ci biir programme bi la nga xam ne mooy tàmbali ba nag mooy loolu nga xam ne moo lekk wa ñu fekk fi gàtt bi ñu dem léegi classe yi nga xam ne moom lañ ko tabax tabax bi nga xam ne mu ne ñu war a def suñu mbatt yi dafa war a jot bi nga dox dëgg si certificat ci bi fa nga xam ne fa la war a yem jàng bi ñu ko war a jàng foofu lañ ko war a def la nga xam ne moo di def nga yéene moo di su fekkee ñu ñu xam ne jëlee nañu njëriñ ndax te ñu fekkee ñu mën a dikk fii ak la fi li nga xam ne moo fi def ñun toll léegi nag ak la ñu fi li ñu yàlla def fi mbatt mbattee bi ba ku gën a foofu mën ba leer si fii ñu ko ñuy wax ñi nga xam ne jëlee nañu fa daaw lañ fay fàttali ko nga xam ne jàng ma foofu la yem rek mën ñu dugg fii mais nag li nga xam ne moo di mooy di suñu yéene ci ñoom moo di fexe leen ñu am ay bourse yoo xam ne dañuy mën a jël dem ci bitti réew tàmbale gi fa ñu xam ne que dañu ñëw yàlla foofu su fekkee sa diggante bi ñu def fii ci mbatt yi fekk ñu mën nga dem sax ba ci bi foofu rek xam ne kon ci bitti réew ñu leen bëtt fi dem si ak la fi su fekkee ñu fekk ñu ci diggante bi itam ñoom ñëw foofa wala nga xam ne nga leen taxaw na ci àgg def fii nag nga xam ne mu la ñu war a def fii si mbatt yi nga xam ne moo war a jot li ñoo ngi nañu tàmbalee ma njëriñ ba mu jeex tag ñu ngi yaay ñu sër ba ko tàmbali ci àtt yi waxtu yi fekkee nag xam ne tabax yi seen bopp fekk ni ñu gën a ñu wut yaay professeur yu bitam réew ñoo xam ne ñi la nga xam ne mu la ñu war a xam ne foofu lépp dana fekk ñu di ñoo xam ne seen xam-xam ak dana ci mën koo joxe naka mu war ba lépp li fa soxla mën a am loolu mooy mooy li nga xam ne moo def suñu yéene li nga xam ne ñu am nañu certificat ci daal la nga xam ne mën nañ bëgg moo tamit lépp seen mbooleem kenn bañ caa def lépp ñu mën leen a yónnee ci bitti réew nga àggale su fekkee loolu am na ren mooy li nga xam ne moo leen topp tàmbali di ko toppatu su eggul ren itam loolu mooy li nga xam ne moo di ñeeteg
1: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

ne tam ko na ko jangal ko nek yalla mo wax ngante lolo mo di ko nga xamni mo di ko sun nga nga da ko war ban ko ko ran ko ne ci digal mo ngi mo tax.

dalayante ci côté bi ndax xam xam ni sama ngi jàng sama xam xam hadith sax ak lepp la xam ni sama ngi moy jax tak la la koy xatu la nga xam ni xatu bari tay waye tay ci la li tam ñu ñu ana ya dañu jëri tay ba xam ni lay mëna jëri ñu ñu xëram bari xam war ko ñu ko def ci duñ ko def ko xam na nga jëf ko xam yar yi mo la xabat mo dëgg sa gis ci bi dara ko ko am na gi nga xam ni nga jëm tam mo la ko wara xam ci mu dakh lepp nga xam ko.

0: bismillah cengayul farata ni lañu koy defé jëlé ko ci téré Serigne Shuaibou Mbacké mom Cheikhul Khadim da ngay wu ndox mu sel mo xamné melaw ndox ma ak tiaf kok ndox ma ak xetu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok fi barab bu sutulu té la djublu khibla djublu penko dal li wax bismillah rahas lahum day jor ba ci fi ngay takké montar wala jarabu di jigen ñett yoon def ko sa loxom ci am moy non ras nak mbolam sobe su tak ci sa yaram raxasa awra ba mu set budé goor mu raxasa karam li tambalé ci jumbux bi ak sakare ci ak la ko wër lepp ak fep fu am ay sobe mu raxas ko bam set té digënté bi ngay raxasa awra muy goor gi muy jigen ji fofu nga yéné nak ci sa xel wax né fas dama yéné sangu farata ngir yalla waye du loy wax waye sa xel ak sa xol moy and yéné ko nga dal japp nak jappum ben lolu modi ciir bu nga raxas ko ben yoon waye nak ci japp mi bala nga raxas say tank da ngay nek ba sangu ba noppi légui nak nga toyal sa ñaari loxo bam toy tek ko ci sa dokk bomb sa kawruk bop muut ci seub je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne ne lepp daj raxas sa nopp nday jor biir ak biti raxas sa nopp ci amoy non dal raxas ak dokk bu muur raxas sa wetu nday jor dalé ko ci sa cioncho ba ci sa beti wum raxas sa wetu ci amoy itam non tambalé ko sa cioncho ba ci sa beti wum raxasa yelum nday jor ba ci suq raxasa yelum chamoyit non ba ci suq raxasa dig gannaaw ba mu daj dal raxasa deun raxasa bir do raxal nak sa ñaari tank ya nga waron raxasa ñappuma muy mujj ci cengayle te yekugo waye lool nak budi cengayle aljuma tank ye da nga len raxasale ci ñappuma waye do len mujjé cengayul janaba nak man na wuti cengayul aljuma ak njappuma lepp suñu ko ci yene walé
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki julit yi bokki talibe yi seen bokk seen xarit mukhtar kebem cheikh salih mo ñewat ci emission bi nga xamne xel la ci xel lay wax aduna amut solo ci kenn lolu moy teunku waxi tay ji dafa am bour bo xamne dafa yaatu won lol ngor bari lol ay dak dolem raw ko tabimi jot ngor gi mu jot ko ci ndawé budé daw man na daw budé lek man na lek lepp lu gone man rek man nako mu yar ngor gogé nak li ci sopaxndiko nuko neex ba xey febar ne ko tap biko febar bi dalé mu daldi waqlu ko parfor yépp jall wo docteur yépp ñu téggé mu ne len kuma ci fajj bama wir dana diviser sama alal par 3 manam bu fekkonté né ñetti jooni la am dana ko jox jooni bi docteur yi nekk ci di kër kër yi guddé ak bëcëk 24 sur 24 ba mujj mu ñak yaakar ci bopam bam ñaké yaakar ci bopam nak dafa wolu domam bam ñew mu ne ko li ma lay bëgg wax suma fi bayiko na nga def lepp mu ne ko waw baye mu ne ko suma faato suñ may yobu ci armélia luñ ma sang sang sama ñaar loxey nañ ko bayyi muy feñ dom ji bint ne ko waw mu ne ko suma fi bayiko li tambalé ci sama kër ba ca armélia nañ jël kayit juñu yek kayit ñaari juñu yek or bi ak dollar yi rangalé ko ba ca bammel ba mu ne ko waw baye mu ne ko docteur yi nak ñomay yanu ñoy yanu sama jatt ñett yi dal la denkané ci subu sama faatu ah dom ji dal di wëyel denkanal baye ba sang baye ba genné ñaar loxoya mu ne sang mu jël xaliss ba rangalé ko kër ga ba ca armel ba docteur yeenuko biñ dencé ba égal ñu ne ko wa yo li nga def ni lo ci djublu mu ne sang baye mako santone waye waxon na lum ci djublu meuna len ko wax ñu ne ko lum djublu ci loxom yi ne sang mu ne da bëgga wax ne andi wu fi won dara yobale wu fi dara tan ngeen xamne dara nekul ci loxoy ñu ne ka lolou deug la lum djublu ci alal ji mi wisare li tambale ci kërëm ba ca bamélé mu ne dané su fekkonté né alal ji amna ndariñ du dem ci bamélé kon nak légui bay ba mu tambalé tassaré alal ji ba ca bamélé ngeen kuko gissati xamné bu alal donté dé du dé ñu ne ko lolou dé amna ndariñ lum djiddu ci docteur yéne ko mu ne docteur yi ko yéne ñoko don fajj buñ mënon dara du dé kon da bëggoon yeen ñi fi dess ngeen xamné alal téwuta dé am ko la fajj téwuta dé waye nak bari pexetam téwuta dé ginnaw téwuta dé nak sama bay néna yeen ñi fi dess jox na leen bind bo xamné bala fe kenn bayyi ko waat rek na xamné ni mo def loxom yi dang ko def say loxo do fi andi dara do yobale dara sama bay néna lo docteur ya bari bari bis bu malakul maut diké ñepp lay jéggi forcément ray ki mi ray demu yoonam li mom la waxone nako wa dekk bi deg waye buñ koy deg nako nañ ko gis bokk yi aduna mom nga xane yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena suñ ko jëlone tek ko ci ab balance tek lafum yo ci balance lafum yo makoy gëna dis kon ñak solo aduna la doon jangale ken andi wu fi dara ken du yobale dara nudutu yiw nit ki lim fi yob buy dem ken du ko gis waye lepp lum fi bay ñu man ko gis rek lola ndona la bis buy dem ken du ko top luko way bëgg bëgg lu way seus seus ci mom luko way mana dencel ci wiw bis buy dem mom rek kay dem kon nak fam jëm aw yu dong mo fa dul doy lu bax dong mo fay wetal su boba nak kon na jappé aduna muy ab passage passage moy maqbar moy ab jallukaay digënté bi nit ki taxawé ci benn côté bi ci tali bi di bëgg dem ci benen côté ba su xasse ba téggi ci kaw tali bi mi ngi ci aduna su waxo touti lému dem ci benen côté ba ca dess fofay al-akhirah waye nak su fekke day bëgg jéggi tali bam xaj mu def ko ak kër tok fa mo gëna xane digub tali kenn du fa tok moy fu ñuy jallé dess fay jaar jall na waye kenn du fa sax motax borom xam xam yi tënk ko ci né ad-dunya mamar wal akhirah maqar aduna ab rombo kayla al akhirah ab saxo kayla fi nga romb nak defena ne waru la gënal fa ngay bëgg sax nit ku nekk ci aw yoon di tag yoon wa lému faté yegg ci dëkk ba waye yoon wa nu mëna mel bu fekké dëkk ba do nga ko taxa jog bu aggé ci dëkk ba ab xolam dana sédd am xelam dana dal kon nak ku moski moy ku téla yew ku yewoki moy kuy jëfël ëllëgëm ta baña jëfël tayam seen bok seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salif Mbake mo ñëwon ci yété ak xellu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot

akan mengakap wani akap kam num boni lepte de de ganda hede tege sai so yobbe kacro be be ganda hebe gondo adina kala kumde be kumta kala demda be demta kala resda be desta kala ko ganda do wadi be gitta dum be bonna dum wala be toñma wala kay hari non hataki be hebe poti wade iqab dum fuma dum kew ha joni yu hasaw wi manon يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير والفرق بين لغة النقير ولغة الفتيل والقطمير نقيرها زهرة نوات والفتيل في بطنها يكون ميس يا نبيل بما يحاسب ما لتنه ما رجلنه نتنه كالوك وادي hin ko dum famdi ha futina naqir wala dum futina fatil wala dum futina khidmir ma yobe dum ma yidum sin den wadi way nabe bi ceno e ko woni den daade tati ko woni fatil ko woni khidmir ko woni naqir wi ma wol farqu ke certindi ko bayna lokati naqir hakkunde demgal wala hakkunde daade naqir wa fatil ay ma fatil e fatil wala naqir e naqir khidmir naqir fatil ke seti numen ko jentami layen ma ke irum woni dum ha jahga jam ganda nekete ke hunde tuhji tuhji wata yaw e ke mujji wala ke boni esir ka mawni mawni na wata naw ko mujje wala ke boni naqiruha bima naqir zahratu nar kam dum woni dow ko be tandarma hado de jakka ko woni ko dow koke kam dum woni e naqir dum ganda kam dum ko bi ma non naqiruha zahratu nar kam dum woni dow khokh o wal fatil fatil non kam dum bol fatil non fi badni ha gam wonata tender kam dum woni tender si ko hunde tuji ha fofolti be tandrama ma dum yi hunde mawni ha fotina ñiwane e madum yi kazalika khidmir khidmir no woni ayi ngel gufel tukiel ngel ganduda sa neebi tan ngel diwa wala yeta ngel te ngel debi ranmu te sa ngel sa tayi tandama o tan ji angel te der hena hoybi na fewi dum woni khidmir kala ko mbadda ko dum famdi ko dum tukji ha dum wayna khidmir onne a madum yoy wadde kala ma ganduda hada wada wat ko ganduda sabakat alla danaki alla ngongani alla majjani alla kala ko neddo wadi homo dum yiate homo wadde gaybe be ganda be dum moftete dum hina winda e den defte bi man won wa khisratul bayda fi naqir dum ganda kam dum woni hobjere ranere de wonde e do da ganda kam dum woni e tafsir e pirtugol bolle den hiya lati yaduna bil khitmir dum woni non ko be mbiat ko khitmir ngel gufel danayel koy bu ngel mbi mam joni wa yaqaw ma dum xew ma dum al qisas yoktode bayna hakune al jamma nagge nge ganduda nge ala galladi wal qarna en nagge nge ganduda nge wodi e galladi li adlin samma saba mandugol gol Allah maadi subhanahu wa ta'ala ah dum wodi dum ganduda kam dum woni nay di hay ma yi ka bayina nagge nge ganduda henge andi dal henge wodi galladi kam nge wawi jukko de ba ala galladi e sin nagge nge wawi wodi galladi tan nge dadi nge saba wasde nge galladi sin den wadi ma yeb ma Allah yebtu galladi nge ya woni ma waddo duma ko ganda jepta iya galladi fengana di nge ngalla na galladi nge dajjo dum ko fotina ko nge dajino dum ko non di ndu wada hendu di ngutte kam di fo di ndiwa saba jawdi kam dum wona mala dum wona kanata aljanna wala danata to goddum e sin alla madugol mum gol ganduda ma andima ha wi kala ko badde diga ma yidum ke taw ikko wala ko mawni faman kana wa man ya'mal misqala sarratin khayran yarahu isin wa man ya'mal misqala sarratin sarran yarahu num takinon kala badde ko wana non ne madum yi
hay sigenden wadi di kakite nagenge wede ko hakkenge ngenge wede hakkenge dum do wappe dum yaha dum wonta pundi dum natta dantu yimbe non e jinn.

0: sa soxla.
1: Waaw.
0: Yow moom ne day seet.
1: Waaw.
0: Nga ñëw mu ne luy sa soxla. Yaa koy wax li la fii ni mu soog laa xoolal. Ndax man kay na la wax li ne ci yow.
1: Dëgg la.
0: Di jëmb ay këri ñekk. Ay Dakar nekk. Maanaam naxaate gi ñu nekkee daal te nit ñi nangu ko man loolu mooy sans problème. Te ay gone yu tuuti la ñu doon nag.
1: Waaw yu ci ëpp doole.
0: Yu ndaw a ndaw a ndaw. Fatiha gu mat sax duñ ko mokkal.
1: Mënuñ ko bind wala mënuñ ko mokkal.
0: Te lii comme kii dafa feeñ la ndax dafa sës bu ci ëmb amul woon.
1: Waaw du feeñ.
0: Du feeñ.
1: Déedéet du feeñ.
0: Te day wëy di dem ci moom ndax léegi li ñu même buñ tëleet mën nañ fexe ba noob la xaw ma. Waaw ba loolu mu mën nañ ko.
1: Waaw parce que nit ñi dañuy mën noob mën not. Not ak noob noob
0: da bokk. Ba luñ la laaj nga jox ko.
1: Voilà mooy not bi moom. Waaye noob nag ci wàllu mahabba lay dox.
0: Fuñ la soxlaa nga ñëw.
1: Waaw loolu mooy not bi waaw.
0: Not bi.
1: Waaw mooy not nit ki ba loo ko laaj bu ko amul wuti ko indi la indil ko ba foo ko wooyee muy si la bokkut ak mahabba ci wàllu mbëggeel.
0: Mooy jaxase ñaari nit ban mbëggeel.
1: Waaw.
0: Dafa am sama benn mbokk buñ dëkkaloon. Dëkk. Moom ki ko defoon loolu mooy ñag yi peñe mu liis bopp jigéen ñi.
1: Ñoo ko defoon.
0: Waaye na jigéen dem ci coiffeur góor ni daj góor jàpp sa bopp di peñee ko.
1: Defi affaire.
0: Mel ni kuy tànn fokk jaay. Ba nee nan def ko la mu ko def ba waxtu wu ne ndaw si danaan jóg di ko fekki te dëkk ak dëkk la.
1: Day am.
0: Ba bi mujj tay na añ tay. Togg añ ba tay ko. Moo ko mu jaare ci buntu ginnaaw ba dem.
1: Bàyyi noonu indi ba ca kaw
0: ci. Xaar añ gis ñu añ fekk wax nañ ko seen waa kër ba tàmbali di ko sifsone. Ñu topp ko ba fekk ko fa.
1: Ndeysaan.
0: Te borom kër baa nga bitim réew. Ah mujj am tooñ ko. Nañ leen moytu.
1: Effectivement.
0: Ku man gis nga te man li ñu wax yow nit ki leen ni dama lay ñaanal nangam nga xool ko loolu nemul ci moom dara. Looy wuti ci moom. Bay ci sa wewu tànk.
1: Dëgg la.
0: Daa man 30,000 yi mu lay jox ak 50,000 dama lay ñaanal bay rek dama lay ñaanal moom du ubbi boppam. Xanaa balaa nga ubbiwaate ubbi sa bopp.
1: Dëgg la.
0: Dama lay ñaanal nga tukki du tukki moom. Moom mi ngi fii toog munta dem jëm ñaaju gi munu koo rom bëgg laa ñaanal nga tukki yow foo jëm. Kon nit ñi nañu yewu.
1: Dëgg la.
0: Nañuy yeewu jigéen ñi moytu leen sëriñ si ñaare fii la ñu mujjëk yéen dañ leen di àgg ci seen kaw yor seen ay vidéo di leen santaas fuñ la woowee nga ñëw dootoo am xorriyee ci sa bopp dootoo am liberté. Te góor kat lu mu la bëgg góor moom nu mu ta bokk jigéen.
1: Ah déedéet bokku suñu programme doom.
0: Kon nag moytu leen bu fekkee ñaan dafa am soxna soo xam ne nee naan daa demoon ci sëriñ di bëgg ñu ñaanal ko ci borom këram. Venance borom kër loxo moom gorom mu ne ko heure boo demee tey mas rek génnal ko banana wala ginaar ñëw jox ko. Jël sunguf si mu ko jox ne ko dee ko ci wis ji ko ci dox muy lekk sunguf sa dara niwu ci. Dem mujj waaje mel ni ku ko jox bopp. Mu dellu ci sëriñ ba ni ko la ma joxoon baax na mu ne ko dee da nga koo tëralul woon.
1: Dëgg la effectivement.
0: La nga wuti ci sëriñ ba mu ne junni nga koy jox. Waaye doo ko def ci sa bopp ba ki nga nekkal bu la gisee am ci ab xemmemteef. Waaye gis nga sëriñ si boo joxee si dugg da ngay mirage ko. Dootoo yor dara. Dootoo gëm yàlla ndax da ngay jàpp ne lii nga ne bu ci moom dugalul loxo du baax.
1: Dëgg la.
0: Nañu leen moytu mënuñu dara. Ñu ci ëpp ci ñoom lu ñu réere dem fàtte nañ ko.
1: Dëgg la
0: ci lu. Bu pare sonal nit ñi wit man nag ñi ma gën a métti. Moo ñuy jël Serigne Touba di ko mbubboo xasidee Serigne Touba di ko tuddee seen. Am na ci ku ma gis mu jël xasidee mat na bu fausé ni tuddee ko barab bi mi jaayee ay garab. Moom ndax xam na njëriñul mat na bu fausé.
1: Loolu moom yaatu na. Loolu it dogguma la ci. Da nga gis ay chroniqueurs yoo xam ne sax dañuy mujj di ñaan. Nga seen jànkati xaside yoo xam ne dañ ma baal dañuy mujj di ñaan.
0: Am na yoo xam ne ay
1: kër soxla ñu. Nga seen conférenceur yoo xam ne sax dañ daan conférence di waxtaane xam-xam léegi dañuy mujj dugg ci lien ñaan bi parce que jàpp nañu moo gën a mën a maye xéewal.
0: Ay courtier lañu.
1: waaw ba tey waaw ba tam ñu xam ne moom mooy ay courtier lañ moom.
0: Paa la ñuy foog ci ruq ba paa bay jàmm di leen jox ñoom
1: ñi. ñoom ñuy jotali.
0: Xaside Serigne Touba yi ngeen di tuddee seen caaxaan yi ba leen ko. Di jël seen tour di ci Idafa Serigne Touba te ne ci ak Ndowol Serigne Touba ak njabar. Monsieur Thiep.
1: déedéet
0: Serigne Abdoulaye dan génne ñi dëkk Touba di ko fi def. nerab dëkkoo Touba yëfi Serigne Touba yi ngeen jël ay mat la bu fausé ni ab nit ah Fall bàyyi leen tooñ waay. Kon moytu leen njabarkat yi. Bu fekkee xaas bi nga yokkat ci réew mi.
1: waaw.
0: fiñ ko génnee ni fa la jëm si nañ ko fa dugal. yëf yi ndox mi jógu ko fi.
1: déedéet
0: Touba njàngal moom mënuñu koo fomb.
1: ah déedéet njàng bu fombe àddina tukki.
0: tabarkaal la.
1: lii mën a fomb kay njàng mi bokk ci moom.
0: kon nan lañ ci dimbali.
1: courant beet bokku ci li mën a fomb ndax xam na dëkk yoo xam ne fi ne soxla nañ ko. ndax jamono moo dox ba toll foofu. comme jamono dox na ba toll foofu démarché nañu ba am yenn net som boo xam ne jàpp nañu mën naa dugg ci courant bi. te fa lañ ko jëmale nañ ko fay defloo nañ ko fa def.
0: waaw bu mu jàdd.
1: fu pot a war a sam.

0: ñu ko fa samp amul sama dëkk village maam ak sama nangam dedet nañu dimbali lay wara sori rek lu ci nekk fañu wara dem nañ ko fa débal ñi xass am mom nañ continue ci lañu am ñi amagul ñu fexé ñu am
1: deug la
0: bu ko défé nak jamm daan ni ñoy bu ko défé nak ñepp am éclairage public léraay bi ku na am sa courant bop mëna dundu gu stable go xamni la nga bëgg doxalé sa digënté ak sa borom di ko def waye li nga bëgg muccu ci tay yeek yu mel non parce que barna lu xori am ci all bi ñak léraay donc
1: wala lendeum waaw
0: lendeum gi nga sék sa bop ndax sa bu wéru xassé taw lendeum mom day daan crise rek lool nak budé am nga éclairage public lampe yi ne ci mbéd yi xéet xétan yu yépp man na la dimbali ba satti ci ak def ko tu luxor gi manam mana watandiko bu baakha bax ci xébré non en sonna rap kon su ko défé rek ñu daldi fi nga génné nak dama ko doli wat touti nonu ci sérigne ci ndax lélek ndaysan mu xawa kem tan lool ki bu fekkon ëmbu amu ci du feñ
1: day tiyé
0: ta bari waan na ñuy dund lu melni tay nama yalla djéggal mënuñu ko wax ndax amaguñu problème bu sabab ñu bar ko wax
1: ci nay vidéo la ñor dañ leen di santage
0: ndax gis na ci benn goor go xamni goor gu magat man doxna ba tekku beut ñu bal ma ci cadeau gi benn soxna bu ko doon ñaan lo pour bëgg am borom kër waye suma la waxe fa mujjé ak mom ay réd la japp ndax daf niko ñu bal ma ci cadeau bi da ngay ut ñaari doomi guro waaw légui na guro gi faawu neena day jaxso ak mom ba li bayiko ci seen ñaar ci la koy takal dokey mëna joxe ngir loolu yamb manako ci tiaxal la jeme te ci tiaxan la nara and ak yow te bis nga bis bo ci ande ak mom na la liberté wor ni la doto ko meuna mun ci ko souf kon yoy daf ci bari ci nit ñi yow ku meunta ragnel la khatim bu dam mo khatim bu teju nga bëgg ñaan day indi problème
1: man gis na problème lu
0: ñu te ñu bayyi xel ben bir
1: ah man gis na problème lu ñu jënd
0: waaw
1: manam khatim do ko daan jënd
0: waaw
1: mom mun fatiha bu jup munugo
0: munugo bind ba pare beug la salat
1: sujud
0: beug defar sax la xam
1: dundi gu yak munugo defar
0: munugo defar
1: da doon jënd day dem fay ku bind alcorane pare mu jënd ko
0: waaw te ci même bind mom sax ki ngay jariñ man na ci loru te pourtant alcorane ko jox ta du te man nako gal encore ndax waxtu wa ak khuruf yi wara ubbi ko bu tejo rek danaka bu ko nik jeufnduko mo ndi jafé jafé legui côté sey yi ni ñu bare bare dañ ci wara yew te yewuñ ci soxna la moy amna ci ñaari way dencenti yo xani fala budda sa borom namul dom am ci gis nga bu doon ñaan lu ci sëriñ bi gëna ay ci adunaat ak doom du am fofu non
1: dedet
0: yalla nam melu suñu borom la da nga seen nit sey ci kër ba tass te sa borom du dogal mu am fa doom ñu japp ni borom kër bi am problème wala mom soxna ci am problème sa bu yalla doggé borom kër bi am keneen automatiquement même pas 1 an soxna soxna day jël ëmb bu am doom momit bu yalla dogalé bam yéewi ko ngir ñak am dogo am doom gogu bu sey ci keneen même pas 1 an sa borom dogal ci mom mu jël ëmb bu am doom kon day melni ku meunta ragnel le sey yi sa borom namu ak dom am ca ak yi sa borom namul dom am ca bokku meunta ragnel le kon yow xetu njabar wala xetul asrar waccina la damay baña gola bal di toñal ñen ni waye bare na fi ño xamni wax deug fi yalla lañu nekkon bu doxon deug deug duñ ko baye dugg jël sa ñu
1: ci op dañuy naxé
0: la dañuy dañ ci lañ nekk rek ñom ci seen pexé bop lañu daaji tok ngir fassiyene ko dakantal ci serigne bi nak wala dakantal ci xassida yi mom lolu yaakar na ni bari na fi lol
1: lol dama ma ci manam dara wul
0: dina bari na fi
1: trop
0: wa me fi ne mënoo ci bari
1: ak di waté Serigne Touba
0: non wa di wat lo xam dalé bir ni la yow mi mom limi wax mom xam nga ni amul
1: yalla xam ni tax mu def ma jigen
0: waw
1: lay mu doon goor dina doy war lol
0: kon do xéedi yendo rak ba jandi so acca tem bob mom dina ci ñëwaat temu Serigne ci mom
1: tawakkala
0: dina ci ñaar bari luma ci suluñe ndax limu ci xam bari na xamna mom damay paré mom bo xefé gaay ki ma way dal bari na luma ci xam lool lo xamni man na ko leral ci côté bobu inshallah bande dogal borom bi subhanahu wa ta'ala kon bu ko defé Serigne Khadim dañu jëkënte ak waxtu bi xamna tém bi ñu bëgg indi ñu tofti tém bi tuti fi ak 10h écart Serigne Khadim nga indi ñu élément bi nga xamni moy li lay itel li ci marché bi su ko defé ñew ndax tém bi comme indi nañ ko dembu doxul jallut ndax xat xat bi tay dañ ko indi tay muy yaq gi am ci xewi soxna ram yaq gi sédlotuñ ko waye fi ni nga bëgg ëpp loxo yaq gi taxna sax goor yalla yu bare bare te neew doole bané xub doom sax duñ ko yakamté am ndax jafé jafé ba lañ ci wara dab ci lañ wara financer ci xéwa ta du nekk ci sen poste yaq yi ci xéwi yobé na ñi wara tak soxna sax pour ñu am fituk ñaani doomi nit doomi jambour dañ nan ki kat yaayam da bëgg xew ndax da koy jéral mirage da koy jéral téggé ñitam da ko jaral dem ci bank ba da ko jaral kon yoyu bu amé ci xewi su boba day xaw compliqué leg nit xew ba paré di tégg ay mbédde ka ye xawuy téléphone ak yoyu yépp des fois ay problème yaq xewi yaq gi ñi yaq ci biir xewi daf ko indi ñëkke yi liñu wara indi duñ tay am dañ koy tripler yeb bi ber leg leg am yeb bi rek problème da ci am xam nga ni ku lang 6 heures ci ngone ba 7 heures du matin di yeb bi lolou xam nga ni soxna aram benen affaire la te yaaji yeb bi lolou wala kiñ koy yebil du am xeye moko may du am ngontam moko ko may lolit luma ta baxel la surtout yeen soxna nak yaax gi mom yeena ci jitu ku ci jitu mom barki dem dama jël auto di ñibi am ko morom gisu bass man ko gor de yati na de munuma luy lolou est ce sarax la giso ñi niñ def man ko waxuma la sarax de waye dama xamni fi gor de na fi gor de yati na fi kon acce soxna ram lo ci doli
1: ah amna solo de xam nga suñu yaay bu ñëno seen valise yi dem giwul leen leen wayal na yaay
0: sar xolé
1: yaay bur gi neena jalaj man ne dañu won yaay bor gi neena jalaj
0: yaay bur bi neena jalaj
1: waaw bu ñi dem lolou leen giwul bi wax waye dañu warna changer fi yaay bor gi neena jalaj
0: yaay bor gi
1: waaw
0: mais lepp na ay bor yu bari bari ni jalaj ci xewi daal
1: xam nga li gëna dewar moy maye sa doom jigen ba bari topat ci mom lolou dara de
0: deug la
1: lolou kenn xam da am sew sew nak bu ne fi ne ni da xew metti
0: waaw
1: dafa am ñu tudde ay influenceuses ak influenceurs ci ñoom la suñu gone yi xool amna xewu fi am bu ki dem
0: waaw
1: ndax sa tak na ba tak or une génération gi masil yépp am nañ problème xew ndax fek defu ñu lool duñ mëna xew ba xébaata day dugg waaye ma yëgal leen ni leen or jojju ak jamaal ji borom or jaay ci suufu tankam dog
0: mu para dello ko wala muy top bor bu mu koy top
1: borom la
0: manam dako alal mu sañ ségo dal
1: buy tikki mu yobbu
0: eh ko ndere mi fi na nak gëna patti xon
1: li nak il faut nga xam
0: ni ñi yewu ji dal
1: bay la xey la la yow no jinde sa or ki la ko jaay ñu di la ko solo boko momal
0: wa deug deug de deug na deug
1: ya ko jinni jox la facture bi
0: wa
1: lu mu wut ci mom
0: ak lu mu kay lu mu kay tak lek ngir bañ xeyna de ci bañ xeyna dara yak
1: weñ bu ci toge mokoy dak ndax alalama xam nga lan gën signé
0: wa
1: yow am ngul tour siw nga amna ñu lay top lo sol ñu sol ko sol ko ñu gis ko ñew jind ko ci mom contrat lay do
0: effectivement xamna nga xamni cien bek jaaro yek lam yi dal nañu dal comme ça dal bëgg na comme cienu diw ga dal comme cienu diw ga dal
1: légui nak bu di ab dof nga yow sa borom kër bu xey fukk lay wuti mu tekk am nga jamono yi wiri wiri
0: waaw
1: yang koy fatte
0: mang koy fatali ko
1: amna ko ci doon xass borom kërëm ci ni zozo doon terale sumbulu fatte na ab série la
0: ndaysan waaw
1: di xass di kël ci bam seyam tosta wala nit ñi il faut ñu yew il faut nit ñi yew yéré yi ñu leen gis ñukoy sol terre ba ngi seeni tank
0: day nek prêt à porter
1: xom terre bay tek firmiti bi bu paré mo koy simi paré lemat duggal
0: nga xamni li ñuy soa fofu rek moy comme cienu diw ga waye comme la diw soron ci suru xewam la bëgg nga ñol mako
1: du buñu paré ñom ñepp seeni té lool la légui nak buñ mënul gis ku mel lu man lool wala ku am link bu mel non daf leen yaral duñu sey
0: wa effectivement
1: xébaati dugg
0: dëgg la dé
1: ko ragné len ni len li ngeen di topando man da am ñuma ci doon jaxassul seen biir amna ci ñoon ño xamné série théâtre yi bo len féké ñuy jouer ay doomi bato wala ñi doon nak doomi bu te leg bu ñu an ci rek mew bi ñi réra ma lañ koy jox
0: wala nga xamné bu ñuy dem pour tourna sax pour ñu am passe dañu nek day nek jafé jafé
1: amna ci ñu siiw ño xamné bu ñu ñewan fama nek wallahi wa rabbil ka'bati das ñuy bolé ma jox len passe billahi wa rabbil ka'bati
0: ndaysan
1: kon il faut nit ñi yew xam liñ wara def ak liñ wurta def di tax jigen ñepp lamb ko ju na awmu borom keur ñoy xébe
0: ndax xew ñu dem bari nañ fi dem mom
1: xew yi ñu gis ci réseau yi xew 3 jours wala 4
0: waaw day am de
1: any time ruy time def mariage li gëna doy di moy jigen du wote mbolo ñu dajé ñu di la teggal goor di la oyal di la tuddal say cieur
0: waaw
1: ngay fecc ci ndax ki limi def sax xamna ko d'abord xamna li mu entame moy sey moy barabu jamu ka yalla sey yaay dem dajale ay dem ak dakar bu xey gen wa libre so gum su wor cafe da koy tax
0: waaw
1: e moné dé lum joxé joxé du tax mu dajal
0: dédé du dajal mom
1: lum joxé joxé ñu xeb ko bis musna jinn ci ndaw si ci suuf ñoo ñay geewal lañ
0: waaw
1: aw saaga lañu jël tek ko ci yaay bu jigen ka li tax mom bam xamé né indi wul dara lum ñu fa tok lo ba 3h du matin
0: cey
1: saga ko aw man dama bank
0: wa
1: sama yone wu jede man len ndax xam ngeen bi yaay ku goor ki bi mi tak naw se xam ngeen lum jox yaam
0: effectivement
1: ñu ni ma waye dafa wara teral dom ndax ñu goor ni dañoo teral c'est man ku goor ki teralul jabar ji doomu mu judd mu am yeen ngeen sax du farata
0: waaw maam
1: ngeen de ciet sax moko gën nek
0: waaw mom dal mom doom lay teraway terul debra
1: terul soxna
0: doom ji gëna jëmono mom lay
1: teral am xar legui lan motax ngeen bëgg forcer nday ku jigen ki ne dafa wara minas bopam ñew tok ngeen tek ci saga ko nday li tax mu toglo fi nit ñi 3h du matin te indi fa teranga
0: xam nga comme ñomit ñom ñe toge ñom seen inter lañu xar ñom
1: dit il faut dara gën ci ñom ndax xanaxuma ñom même ñom ñi taxaw ci geewi dafa am lu ñuy am
0: ah ok
1: jokalante bobu dañ ci am lo xamni far force la dañ
0: leen ko jox obligatoire dal
1: obligation la dañ
0: leen ko kon yeen am ngeen problème de
1: ah man de newuma ah sama tudd bi dama mayena mom waye bobu obligation la waye bis musla yor xamna nañ ma bar rek ti ma tamam nangam xam nga man taw mam budde ay ciéddu nga diko way du ko saf ay ciéddu lañ di ma nak téré mom waral na len ko jox rek man lank bañ leena may way dama jog rek téré ba reer
0: nga lank joxe témer forte mo dal di reer
1: param bu ci bari ciona le yo xamne nun ñoko tek suñu bop
0: deug la
1: sey bi ci alal ji duggé la metti
0: wa da metti légui dama
1: sey bu la gëna neew ak cyan mo la ko barké
0: légui cyan da dis dé ken takatut
1: serigne dara yi mënu du ñom soxna
0: dedet
1: soxna ñu yalla ñi tawata mënu du ñom soxna
0: dedet
1: kon fan lañu jëm té liñ ci xamul sey yi ngay dégg alal ju bari yek yeb bak bu guddé fon bu guddou fon du man ñett yar ndax mu lutax parce que lay tayé la saytane alal saytane la
0: waw
1: té ñaara kuy wut la ndaw sa bëgg gis rek la koy won
0: dëgg la
1: boko joxe biir sax delo dana ah wëccet bu ma delo wëccet waye
0: est ce que des fois nak goor ñu timi lé lék ñu xawa def patio xoñu
1: deugantan ndax xam nga luy yoon
0: waw
1: bo mané fukk né ko juroom la man
0: wala ñett sax nak gapp sa bëss ñambur xoo toxol
1: xaar ngeen dem and
0: dañ yaq rek
1: ndax kom sey kat du ben fan du ñaari fan la né ci kanam upp doole fuf nañ ci baye xel alal ju bari ji wallahi alazim bu sey bi nit ngi ci barak né ci jamm
0: té lima jaxal fofu doguma la man patron yi ma gis ñu am alal duñ xewé ni nga xamni ñon la sun classe yi nga xamni ak buntité faatu fa yalla wu di xewé
1: sama mam ji faatu bu yagul yann ko yalla yeeram ab taw France la jangé ba ñew soxna zet ab fonctionnaire la am dom wo yaaji ni ko wo ñu ñun ñepp sédé li leen neelam ko xewuma jamono guana liñu guana 6 ans
0: waaw
1: sama mam bu xé liñ bi dañ lay lonk
0: mbar di wote fune rek
1: diou day ñëndi mu wat ko ne ko xewuma am mom xama kañu ñew binné suba la tuddu bi ci guddigi la ñew mom mi ngi Dakar bolem ku moon xey xey ni kap ci kër ga fess jël mom borom xew luñ ko la mu ne dem na laaj sama yaay moy xew manam bi xewu jël sama mam bor yi mu yor mu ju mu sembe er ñepp ni ko nak bu jël parce que borom waxat na manam binné suba la xewu la ñew gudi xewi ci gudi ga la jilatu taxem dem ni bi farata ji moy mom na tuddu do am dem legi nak choona yi ñu tek suñu bop ndax duñ ko teggi ki lay ñaan ci sa dom bu ko tek lu mënut bañu lay yaakar yow do yurut
0: deug la
1: yaral sa dom yarop fum dem man fa ne
0: mo jafé do
1: ku goor ki nako ndayam yar bok kuñ ko jox mu man ko teye ngeen ante yar rek tax seeni wërseuk bu ande dana ball ba ku ci nek ngay jot ci sa morom lo xamne moy sa wërseuk
0: deug la de
1: kon nañ ci baye xel yak gi bari na waye sa mbokk jigen ni ma yele ni len li ngeen gis ci réseau du deug
0: ta
1: budé or di borom or jaagi tok budé yiri borom yiri yaangi tok
0: budé dal yeen borom dal yek sako sag yek yep
1: mu ngi tok te li ngi firnde moy du yagub dir di ndaw ci solo nga gis benen influence sol ko dañ koku gis nako ci mom dem jëndiko parce koy jaay te li ma lay wax luma xam la or ji du deug jamaa ji du deug borom daf ko koy defal publicité contrat la rek buñ ci ni boko xol nak ba dem poñu sa borom kër ci ordi diw takit sepp sey day tass te do am jam
0: ci kemtan la ci bir kemtan yi de kon ñoko massé dal di koy déggando muy ndagaté kon li xéñ ci kiber gi nekku ci bitil
1: dedet
0: ta man dama gis masna toga genn kilifa ndessane boko fekké mu tok da nga nan dedet amna luñ doon togué di waxtaan de ben waxtu yor ben xottu walis ben gona yor ko munema pourtant walis yu de milliard xaju ci comme man leg leg samam xel daf may gital lele man ko yow no meuna xamé ni walis yu milliard xaju ci xala nga am nga milliard munema duma ni amna ko way xamna ni walis yu milliard xaju ci ta gis nga koku buy xew buñ xeyé ba domi ma fekk yep mu koy ngenté buñ xassé lotal xarmi day gattu sagam dem xey liggéey ni agn bi na ma fekk place ba ku fi ñew na xéne yeen la ñewul waye añu añu bi nga ñu tok ni na fa kay
1: place am ñom tax dañuy saraxa ndawal bi
0: te borom xewal la go xamni mardi tali magal dal la xamni mom gu Touba mom tubarkala mom danaka bu dese 5 jours lay commencé teuri ay nagam di berndel mbollem koñ ba sax kum neex na la bu la neexé bu tok bu lek berne bi dina tabbi ci bir kër kon nak ñi nga xamni sa borom dogal na seen loxo jottu seen ginaaw buñ fi teyé seen doomi ngir alal ju bari wala ngir ay million wala ngir ay iphone etc etc dañuy lambal seen doomi rek ta bo xolé 90 li xew do na jamono sa ginaaw kër go ma sa dem da ngay fekk ku nekk am ci ab cieur bo xamni day xaar rek señ bi mu mat sey ñu dem sey le kër go gam da nga fekk container ak dank yo xamni señ bi dañuy mel nañ wara mel machallah gor ñi ni xassi dekk yi bëgg soxna mënu ñu am soxna kon digënté wut ak am lu dox seen digënté am jor rek kon problème
1: ya tax gor yalé ñëmétuñ moy soxna yi dañuy récupérer seen war gari ba paré di leen fonto ñaari
0: wër ñet di leen
1: tapass leen xulum ñom ñaan leen bat jël xaas bu ubbe ko boutique motax da nga jégg ñu ni cambriolé nañ ma wala boutique ba takkat ak baaxul dërëm bu dajé sax pour nga dajé lako yomb moy liste mo degg dal nañu cité yalla tax bima gëna soof nak ñu may la xaay so yaay nga jël ko ci blal yow jigen di go daam sa jekk
0: dëd am ko dé wa mais koku xaas bi la gis aram ko xaas la jaay bu
1: rek dañ koy sam ci lal bina li lañ ma jëndé kon yow da nga
0: wul manam titro ko dal
1: jigen amatu jekk
0: dëd mom ké nañ ma bal na ci kaddu gi mais bu dé valeur mom wax dëgg fa la ñiko am
1: paratu wor mënatu ñoo jënd légui nak bu dé yow gatt ñom xel ba témir juñu ñi may wala 1 million nga sam ko ci lal bi melni kuy tan dem na li lañ ma may du yifi du lolou parce que mbir mi adjuul ci maygu jek ak tok ci lan tala sa loxo madam nangam ak pour ñom sey bi madam nangam lak anytime ma ñax bu fajar nga dem teeri ñi lay yab na bum door bum saga americain lañ ko indi waye gor yalla neelal len bum toñ bu suy toñ ñukoy duma sey len te yalla tax alal ju bari yeen ngeen wañi ko ci sey
0: alal ji da xamna yaq na lu bare bare de mom ndax it wax deug fi yalla tax na ñu bare bare ñi mu ñoo feug yeen buntu keuri ndax leg leg sax nit ak doomi badjena wala nit ak doomu ndiyaa mba nit ak doomu ndiyam sax pour ñu sey sax leg leg problème la doon ndax xébel leg leg nit ni ciap diw ñu ni ah koku ya am da bëgg xew de bo ci duggé dañ ca gis dañ ca dess ndax day lang 6h ba 7h du matin kon koku bu dé yow amolo salaireu 100000 francs tass bo amé salaireu 100000 sax sa rabitaay mak sa courant sa yépp ci lay génn kon yow do tala am lo dajalé ba mëna xey financé ay million ci genn guddi war ci genn walu beut ta ak 90% leleg soxna yi ni nagn ma bal ci cadeau yi leleg li nga wax ci borom bitigi dang ci am jabar sax may gu ñeek gi nga jox wala war gor gi nga jox mu jox ko benen copain bo xamni mom la lay xare takaliko yow pour dem seeng ndax ñew na ñaan ci ko yaayam gantul ko ndax da neew dole mu fassiyene récupérer ci borom kërëm bi ñu ko may ci frère yalla sunus mohammed rat ko wala mirage ko ci ay copram bam ag fu ngor tag mu fop ko joxe ko jox kenen pour bu pare ci pour bu genné ci li koku ñew yonne ci pour ñu may ko kon yoy ay sew sew la yo xamni faaw ñun gor ñi ñu yewu ci ñunit nañu gor gorlu ba fu ñu dox ji ngoro buñu mané fuk nañ ñi ñaar lañ man tok deglo ki man ñaar kat diko ñaar muy dox ak yow ci ñaar ba ngay xey di def ñatt dana am yaakar te yaakar gog suñu borom na ko ne da gon ñun ñu am ful la ba bu seen goray not den ñomit ba nga xamni bu ne ngulux rek ñun yar xamuk Allah
1: munte ñak
0: bama lay may gon kat da nga waxon nangam ak nang boku mënul na mu wiss ci kër gi mba dañu bisi lolu ak waye di ak ñak fayda mënta rogu ñu lool mëno tak soxna responsabilité bi nga wara yoré sa goro yoron la responsabilité bobu mënu nek il fokk ñu waxante deug
1: nga mepp jox ko rek bo xam lu ngoy doy
0: wa mais su boba dalay koñé dalay sonal parce que ben point moy am mom du bëgg yow soxna ci ñaan la bat ngir ngay dab dabatal la nga defon ci mom day bëgg yow ngir xon ñoñal la nga xey xey may ko batal kon yoy ay sew sew la yo xamni ci bir faaw nit ñi bayiko xel yaq gi dal bari na te yeen jigeen ñi mom li ngeen yaq ëpp doole fuuf soxna ram gaddu yolisaki luye auto dajale maire yépp ku ne ñi marinière ñi tay basu ñi musoru ñi kolu señ bi waxtu julde ja sax du nga faalé dañu noddu ci jakké ci sax ki teug du dédé kon ni am teugum ki tasu kon ni am tasu même bo julli ci sax nga taxeru nodd gi bamou danu nga dogo kon na ci li nga nek
1: da dañu def sax mais lo joxe joxe dajal da am dajul souf
0: dedet taxalamu tolok sa ginaaw
1: dajul souf
0: li ñi yebbi a senrat bokay ki ng koy yebbi famu tok danako daf koy joxe wat ba momit bu joge bo moytul benn bubul lesse wala sax duko dese kon yoy di dox ci digënté bi di indi ay problème ba nga xewé dama téral say mbokk kon bu la mënta téral wuy suma ci kër gi yoy ay problème lay jur soko defé nak gor go xamni ndaysan bop ba ndox neeku ci mu top ci di lapar la paré ka la nga rek yu ken xamul su baba problème
1: dina gumaay def ko warante la ndax xamul tax leg leg ay jigen dajé ci kër ay goné di sey kenn yaayam mu xewle mu yebul ko kenen ke ko yaam deful ab seyem du neex ba adnu
0: dede du neex mom
1: du am jam
0: dede du am jam
1: lool tamit ak la motax dañ wara téré rek ñepp masé
0: manam ñu simple ko dal
1: bañ ko def mais du dara di
0: am ñu leg ñu ni sey yek tak yek ngenté yek yep amutul yebbi
1: buñ ci ki rek ñu bayyi ba lendem gi lendem timis ñu mur la cerveau bal mais duggal sa kër
0: lool goné nduguñ ko dé
1: lool moy sunna bu xé lotul am xar wala bay togg ko nan ku ne dem
0: lolu gore nunguñ ko de
1: li ngeen nara na yaqé ngeen def ko ben investissement bo xamé yow sa borom keur da ngeen ci mëna sutu
0: fi réew mi tollu ni ko fi ñaané soxna may ko 50000 sax wala nga ñew nuyo te nuyo wo yaam lu baax mba papam sax da na la bul dess ci kat bul comprendre de
1: deuxième mai bari na lol
0: légui 5e mai mo fi am
1: té li ci gëna graw moy ki ñi xaar ci mu alal wajaluñ ko ngir mu dem keur woné wajaluñ le paré wuñu
0: ara yow da melni da nga jokk ci société bi nek fi ne
1: han
0: da nga jokk ci société bi
1: jokk manam
0: mam dem ci bokk ndax deuxième mai bi nga tuddu terme bobu nonu dama koy déggé ci ñeneen
1: ah xamna xew rek
0: ah motax man da nga ci jokk deuxième mai ñoyop dole fi ne premier mai
1: la xawla wala xawa te nak lu ndaway tax seen sey moy def yi
0: waaw motax fi ne deuxième mai bari ci kër rek dindi ay féwolu gën xamul nak aja kon bu ko defé seigne khadim xamna waxtu wa ngay xox ci jëm ci jeex indi ñu élément bi nga xamni moy li ci marché bi comme demone nañu ci ndugumi séray bégué ci aju yi joggé maragok yu mel nonu dékkon nañu suñu micro benn soxna momi ndaysan bo xamni day ndugu ci momit mu bicc ay cadeau len lek jafé jafé yi mi jankonté ci marché bi ak yu mel inshallah kon seigne khadim bu dé yam na rek man nga ñu ko daldi indil ci katanu yalla suñu borom bu ko defé ñu commenter ci
2: bi nga xamni mo
0: di ko sabbal jotay bandé do wala borom
2: di am lundi ay ca mu melni kon bu élément bi yembe rek seigne khadim acca tafatal mango

0: metina
1: mbokk yi nuyu nañu leen ziar leen bu baax ci Asamadiya TV ci seen émission bi nga xamni modi inda sabahi di am lundi au samedi bis bu nek nañu am rubrique buñ leen indil comme niñ ko baxo ande ak yeen ci marché bi gannaaw bañu jëlé ñi nga xamni ñoy jaay kat ndugumu toy mi ñu bëcc ci seeni boori jambat ci yu ser ci ndugumu ser indi walé li nga xamni modi ci walu transport bi nenañ ci la yoko lek lek waye nak kuñu nam bala nga ñu nam nefa tay ñongi nek ak soxna so xani mom ci ndugu kat yi la bok dana ci indi ay leral day melni li ci ëpp solo moy deg na soxna ci ginaa bu ma la nuyo ziar la ku am juroomi témèr am mafé mu bax la wala ci ëpp jën bu baaxa baax loolu lo ci indi ci leral ak digënté sa ndugu
0: ah limen goor ñi leen ma ci wax dama ci wax bari wut man limay wax moy dépense bi ngeen yokku ko ndax jigéen ñi sonu nañ daw nañ ci marché bu bëgga dé ndugu mi seer na lool laal dafa seer bu ngeen joxe ñent témèr tek nañ ci juroomi témèr marché bi metti na pass bi metti na lepp metti na marché bi daal yaama gëna xam courant bi tamit wax leen ci ndax coupure bi tam metti na
1: ñeen ñew ci ndugu mi bu bare buñ joggé ci ndugu mi xol courant bi yenn ciéb yi di taajé rek wax na sank 2600 gam
0: ci fi kay amul lu fi yomb fi amul lu fi yomb mew bu na ñer fukk dërëm sax légui 100 francs ndax tout lañ lay jaar sax 100 francs te mëna tut
1: légui bu dé jën fu gëna jën bi gëna yomb fi né yaboy gëna yomb wala mëreug wala xéet yoy non
0: yaboy sax fi mu ngi jaar ben 200 250 mom yaboy
1: légui bu dé mëreug limu jaar
0: bu dé mëreug bi 300 350
1: te lolu mënta ñak ci ciéb
0: te mënta ñak ci ciéb jën bu mag mom waxalé wuñ ko kèn du ko laal jabot mënu ko laal
1: mënu ko laal
0: mënu ko laal
1: te mënta ñak ci añ bi
0: te mënta ñak ci añ
1: légi bu ñëwé ci ndugumu toy mi lélé dañu gis ni yeen li ngay ni jënd ci aw ci ay fourwi ci ndugumi des fois après dañu koy bétuar pour njabar gi lekkol jafé da naka ci bu lañu ëpp jafé est ce que du ngeen soppi wat aw doxine yeen ngir gëna mëna économiser li nga xani modi dépasse pour ndugumu ser mi gëna yomb ci yeen
0: ndugum mom bo gëssé ñu ndugu ci tek pour manam défar sa bop la ndax ciéb kessé kessé nit doomi adam mënu ko lekk fi ak téggo ci ndugu dafa bo mo defé ndax xamoo fi la gandi wara bété fekk la ndax dafa refatul sax nak refatul ci deg refatul ci gis on da buñu soñon luñu leen ñaan gën ñaktul ñuko wañu ndugu mi wañu ciéb bi wañu duub bi wañu gaz bi man gaz mi manké metti na jabo di son nañ wax deug yalla buñu sonno rek gën may ñu lol té defal ñuko rek ñaan nañ lañ ko
1: acca sen digënté ak jaaykat yi ndax ko wax jaaykat ak jënd kat lég lég du melni li di bor di dox sen digënté ndax man nga jënd manké dara wala nga top so xol ba jaay sa dépasse bam jeex ta gis ni li mënu ñak ci mbi ndax lool di leen adifé leg leg
0: ah mën ta ñak ndax jigen bo bu gess li ngay togg mu saf il faut que sa dépasse jeex da nga jaay ba jaay li nga yoro won ci sa poche din ko jaay ndax mën ta ñak jaay kat yi nak mom wax deug yalla tamit jambar lañ ndax dañu offre suñ comme ça suñ morom jigen wala suñ morom goor comme yeen da ci japp ndax buñ xamé ni jigen lañ te dañu yor cœur njabot dab ñu il faut ñu xaw na ñu doxale dinañ wañi dinañ defar pouté mais wañi wañi bu luñ ci wañi ay fukk dërëm la ay 100 francs ba ñu ne mënul jaay lool wala mën nañ ko jaay
1: acca kon lan ngay doli sa mbokk soxna yi nga xamni ñoy gaddu pagné wala sax nak leget jëbël li ci li nga xamni mor di marché Ndey Seyna bu njaabi ngir manam ndugu mu féré mu baax buñ mëna toggé ciéb bu muccu ayib ba buñ ko tajalé seeni borom kër seen xol mëna sédd ci loolu
0: xala du yok gorgolu rek daw daw ci marché bi rek lo am astute yokku sa ndax jigen mom mën ta yokku baña yokku ndjal marché bi mom bo xeye bo gaddo sa peñe bo bala nga gaddo sa peñe xeyal ji am sa ndox ma nga ni ndox lay jaay suma xeye dem dawali ci njabot ga doli ci dépense mom señ bi jox ndax goñu mënu ñoo matal lepp jigen moy jappalé bu jigen jappalé rek ndax njabot ge yeppay baax
1: acca jajeuf cianta ngeureum da koy ñeal waye cianta ngeureum day ñeal ñu ñu doon bayyi xel ci Asamadiya TV ak Asamadiya FM ci seen émission Inda Sabah te ñu ñewal leen li ci marché bi ngir waxtane ndugu mu ser mu jafé mi bag ci lool kon cianta ngeureum da koy ñeal waye cianta ngeureum day ñeali suñu cameraman yi nga xam ñom lañu andalon ngir ñu mëna am qualité son bu mucc ayib ak li nga xam ni modi image bu net ja ngeen jëf jere ngeen jëfati ba benen yoon inshallah mom soxna si soxna ji xam nga aram lu muñtone muñ ko am 2500 am mafé mu diw mi ki ci kaw ak ciébu jeun bu baax lolou mom ba may paré émission rek danaka sax rek doon commenter rek manou ko affaire jeexna nak fi né dégg na ci marché bi ko am juroomi témèr di nga am mafé mu baax ak tiebu jeen bu mol mom lolu mom amtu fi ta lima ci gëna ki moy dañ ko fekk mu tek tarmusum ndoxam waxna ko ci biir kaddom ni day jaay ndox ngir daw motali dépensam liko borom kërëm di dox kon ñu melni mat nañ di génné comme ni ñuy génné safanub li bo defé ñen ci mbokk soxna yi xamni li leen seen borom kër yi jox mu neew mu bari ñom war nañu chomp dara buñ ko amé def ko ci buñ ko amul jema jaayante samonté li leen diiné may ngir doli koko ndax njabot gi tubarkallah comme ki dawi départ di ñew bëgg na bu ñewé même bu joxé won lu mëtul bu ñewé fekk fi lo xani bu ko jëfëndiko xolam man ca sédd bam doli ko pass pass ak gor gor ak itté xamni kim baye ginaaw kat mi ngi koy taxaw té mi ngi koy dimbali ci li nga xamni loxom jot ci ginaam soxna ram
2: tubarkallah jigeen ñi ay jambar lañu marché bi ñoo fess del ay jambar lañu té olof rex nak ñël ku ko yokul ya ko wañi
1: dëgg la
2: wa day barkel la sax jigeen jël alalam du lew diko doli ci ndil lolou mom ak yokote la
1: dëgg la
2: waye lim waxit goñu nañu yok goñu liñ man ñing koy def manam jamono metti rek waye ñoo goor gu ci sañon
1: mais nak amna goñu nay ci dépasse nak
2: am ñuy laj wéccet
1: amna ñu nay ci dépasse
2: nay dox naw ko luñ joxé naw ko
1: dama bal nak
2: ci mom lu ci way def rek doko reccu
1: parce
2: que togal nit mu xewlu ñam mu sel te set lolou bul xam tuyaaba ñim toll li bo gisé sey bu raw goñi moy dabé ndab waaw dogu ñam diko joxé amna nak daara bu dul dabé ndab bis mu dama san leen xéer né leen seen tour wit fexé leen bo mengok mom yeen bu leen dabé nit ñi rek ay yaasay ngotok lu ngeen dab di leen dabé nit ñi ay boole misi ñu réew ba son ma leen yeen dabé ndab kay té yaasay kess ngeen ñi dabé waye liñ ci mëna dégg moy marché bi mo naqari waxon nako biñu sogo dor man li ap temps la rek day wess dina dem ci kanam juroomi timi yoy nga wax ding ko nugu ba dessal marché tuwa mom metti wi dina nexe ni metti won
1: japp nga ni yow jamono dina dox ba comme 2005 dugu ba tabarkala
2: metti tu marché du wey
1: na gaade kon jot na dem
2: fi la metti na lol waye nak limay wax rek nan ci and ak ngor ñi ci man di daan seen dool di yok nañ ko yok ñu mënul amuñu buñu jaay seen ngor buñu jaay seen bop
1: ta buñu wañit liñ leen joxe diko jënde ay beñe ak xéedu chewsu ak di wañi adna tak yu mel non
2: amna ño xamni
1: buñu wala sande pa ci climat bi rek
2: nat yi jambali ko ñi
1: waaw
2: jigi ñu bari buñ ay mu tombe ak jambal luñ togu lu bax
1: wa mais tim ñom nak wax deug nak
2: dañ koy dag diko jambalé
1: lool des ci wax nga defé
2: ni bakkar bu reer motax mag ngi dañu mëni ngeel ku ko yokul ya ko wañi ngeeram amo loko yok rek fam yam yamale ko mais buru ci dag dara ndax bakkar la ngeel kenn duko dag
1: kon est ce jambali diñ ko interdire nga defal ñomit wañu dépense jamm diko jambalé day
2: koñ ni mom tuwa lool mënesu ko fay dem jambali waaw amna ñu bari xey ñu gondu ñu dépense yi leen di jox ci leen koy rocci togul lu bon lool ak la aw ñam boko xasse joxe rek na
1: ba xamni leleg ñu ni diwa ay ci kër gi rek problème yi day démarré
2: do ci sawar
1: ñane dañuy yexan naaje
2: ndek ci ndir do xam tabarkallah bo saane ay ndek li mom dang koy aj waaw tambe ay de sen wallay mo xamni dama fonku ndek waye lo bu ay mom café rek ngay nan tien ndax dina bari dina neex lool nak da dip sak
1: deug la de
2: ma jox la anecdote bo xamni man histoire bo fekkewumako waye ba legui maire bi ay seutam ñanga fa mi ngi koy deg borom kërëm da xey di dem tol mu laj ko dépasse mu ko yurma dara gaddu ko leeram dem tol ndaw si def ay débadé bam ba bi serigne bi wacc ñeneen mu tegal ko ci bu jeen bo xamni mom serigne bi neena musu ko lek
1: tubarkallah
2: fagu ay ngaddu guro yu reey tek ko ci bol mom neena bi midi am nga toli midi lañu wacc neena bi midi joté mo ra wacc dani est ce que lu tok ci all bi rek ndax bawu ko fa yaakaru na fekkou bañ
1: ndaysan ta soñatuñ ko ci ndaysan
2: fekk na
1: mané ta soñatuñ ko ci ginaaw bi sax ndaysan
2: dedet bi mu wacce fekk fa ci bu jeen bu melni jam ak ngaddu guro lolou ñun ay goné lañ di ba ni ni dañ koy deg
1: ndaysan
2: muy wayu rafet motax jigen lis koy doye ci kër moy murahiba surveillante ki surveiller nak mom day xol fi fatul mu fatuko la meuna dimbali waté mu dimbali ko bañ ni yassar ni yacc rek waye tam bo yurul lo joxet bul lalub seur bul tayle bul def lu defuut ngir yok bul bëgg waw kumba ngir am daan yalla las la jox ñebbe la tombel demal jinn ci ñebbe ndut ñew tonko futti la tombel jinn sax ñang tang ak bisam ñew tonko bul joxe ñeegu ginar defal waye bul dugg ci dara lo mënul bay jaay sa ngor lool daal mom mang leen koy soñ
1: deug la
2: lool nañ ci baye xel bu baax
1: ci amna solo waxtu wa xoci na jëm ci jeex fukki waxtu botal na ñaar fukki minute ak juroom ñent ci Assamadiya TV kon danaka mu yamok ci liñu cërele won ci ay waxtu ci émission yi nda sabax su ko defé rek xamna dañu daldi yëkëti wal jotaay bi nak sonaram acca
2: kon ñu jox leen di dajje rek amna sopp mom dafa est ce que duñ ko mudira waye di bi sax comme sopp be teuna programme
1: bi laj dibi baxam non sama père dama problème parce que amarké bu ma paré dina ko may unité bu deuguer ke ci mom
2: ah
1: ma dina ko def 30 secondes lay don xoma 15 secondes wala 1 minute dem ko wadi nak
2: bassirou nar la warna xam akki soppu ci
1: yalla xamna akki soppu kay xamna ko xamna akki soppu waw
2: warna ba akki soppu warna ko dem sama ni dama ngar tilam dafa par mais mom ku xam akki ni da
1: señ bi dal xamna ni ngi baye xel jotay mom est ce que neeku ci waccay bimu la yene sopp bimu la wara préparer mo xawa 10 rek mu nek ci waccay ba yu mel non comme yow yele kanam nga bëgg est ce que du marché ba yele ginaaw fa def fi ne
2: xam nga yele ginaaw day du yomb ñoro
1: day deugar
2: mu kanam bi mo gën
1: mo gëna yomb da
2: ñoro top kat la nak
1: mom kay barka nak xamna
2: ñox leen dig dajé ba suba inshallah rek ci waxtu wi 9h ba 10h30 di wax señ bay suba mom na fexé ba indal sutura ndax xeyna bu sutura def ci won sax suppu yomb li sutura dem tax yi ci xawa deugar
1: defa dal aje cyant ngeureum da koy ñël kon mom soxna ram mi nga xani mom lañu andalon ci jotaay bi ci seen émission inde sabah waye cyant ngeureum day ñëlil suñu technicien yi nekkon ci réalisateur bi dañu indil image yu mucc ayib ak qualification yu tubarkalla waye cyant ngeureum day ñëlil ñi nga xam ñoon doon dab ci jotaay bi ci inde sabah ci asamadia tv di am lundi ba samedi inshallah rabbi ñu diko baye xel a partir de 9h japp li nga xani modi 10h30 ci studio 18 safar kon cyant ngeureum da lay ñëlil waye di nuyu baax ak siar wa nurul huda ñi ngi leen di jaajeful baax te di leen ñaanal jamm fofu ñu nekk ak képp kuñ fa nekkal di leen wax ni nak ngeen waccal xelkom ji ci katunu yalla suñu borom baaxam édition 2026 bi ci la nga xam ni modi mbaccima buñ ci aggé te tal ko te gën ka rafetal ñu fekkin kon taxawul fofu ñaan de gën ci ñun sa borom bi defal ñu ko te deppal ko li ñu gënal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jangeen jëf jërë ngeen jëfati kenn dal ak jamm ak salam barke touba ak borom

nabi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan keneen kudul mom nak man nga ci amus leuf man nga baña matal lele nga ci walu adab rek moy ta'lif walañ tade ko ash'ara li serigne touba wax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ken du ko wax motax mu ne ko defene man nga liguel yunitibi sallallahu alayhi wasallam lu mel limako ligueyel sa ndort naxna la dane sa dak na ndortam radiyallahu anhu ndax lan tag wala qasida dafa am yu bari yu mi laaj wax li nga wara wax ci la bok waxe ko ni ko wara waxe ci la bok samonté ak daraje ki ng koy wax ci la bok yow mi koy wax nga xam yow ay kan ci la bok ta nga baña faté ñi waxut nga waxale len juroom yi la seigne touba matal mar da nga fekk yoonte bi ni ng koy waxe limi waxe yoonte bi sallallahu alaihi wasallam day baat yo xamne dafa nek baati arab yu ciosané yu neex yu taru yo xane kuko wodo mu rafet gis nga ko bu koy wax nan ko hadiyati hadiyati qudhi bila raddin kama tuqbila xol lool hadiyati qudhi bila raddin la waxal maryama nga xane kon batub hadiya la jefandiko fofu te jefandiko wofu fi atiya digante hadiya ak atiya dafa am difference dañ ne al hadiyatu lil mahbubina wal atiyatu lil muhtajina hadiya koko jox ciofe la dox sa digante ak mom ak may nak koko jox aajo dox sa digante ak mom ku nek xamna ne aajo ak ciofel du ben hadiyati qudh karaman bil ansira ya nur kulli aabidin sama wa qam nagn taxaw fofu mune hadiyati qudh karaman xolal waxin wu rafeta nonu ci arab lele nga gis ñu bax nak ndeysaan bëgg reeyal dara lool day reey dana reey fofa waye bu waxi serigne touba dikke dara dootu reey jëfit mën na reey waye bu jëfi serigne touba dikke jenn jëf dootu reey xolama hadiyati qudh karaman bil ansiram sama hadiye ji jël ko te bu ko jël ci becc ngeul waye nang ko jël ci sang mbax jël ko ci sang mbax xolal sa tira nga je na tax nga jël sama adiyé ji muy sa mbax gi na tax nga nangul ma bilan siram tan nangou gi nak adiyé ja nga ñew du dok jappali bari nga teyel mako lam ci tege gëna neex ya nur kulli aabidin yow mi nga xane yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yow ay leeru jep aji jaamu jo xane sama wa qama ma ngay bolé julé ak wor fana bobu beuyit soko tegon ci ben place tek beuyit yu bare bare ci place du jeur ngay andi beuyitu ñaarel ba dana doy kon ma dañu ne al hadiya lil mahbubina wal atiya lil muhtajina hadiya ko sop may koy dimbalé motax kon lim jox yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay hadiya ci ay abkaram am dahin tag yo xane ibtikar la lu bes tek loy doora deg la lu bes tek loy doora gis la ta besa yam gi bu la rawe doto gis benen bu besene mom radiyallahu anhu cheikh ahmadou bamba non mu fessale qasidami ci tag yoonent bi dama wax ne yoonent bi dañ koy donno ci ñet amna ñoo xane dañuy doon yoonte bi ke wahir kesse kesse muy seen comportement boko seené xamné kele nit ku bax la niru nako ak ñoo xane dañuy doon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci batin kesse kesse moy do gis ci ñoom dara ci jeexit waye bu ne ba ci biir seen xol ya nga fess del ak yoonte bi ak ñoo xane dañuy doon yoonte bi ke wahir ak ci batin ma ngi koy misal ki yore ak fetal kesse kesse koku may doon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir kesse kesse man na titalé waye fetal kesse kesse bu amul bal du tak

0: ki doon yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci batin kesse kesse koku itam ab bal rek la balu fetal la waye fek amatu fetal du tak li tak nak moy ku bolé fetal gi ak bal bi mo cheikhuna cheikh amadou bamba radiyallahu anhu dafa doon yunti bi ci zahir doon yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci batin non mu mel nak jël leppam jox ko ku tedd ko ké liggéeyaliko liggéey bo xamné kenn musuko ko liggéeyal sun borom mit fay ko pay gum mustafay kenn baxalal ko leppam ginaa bu ko baxalé jëmam kon koko lepp serigne touba waxtom yépp gam la won ndax kiñi gamul musta teqliko ak mom tarfata aynin kenen kudul mom nak bo beugé barkélu ci gamu da ngay bayé ba guddi ga xayna nga gamu wala nga wut téré yo xamné boko waxé yaangi wax ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lima waxon ci talif nak ki lay delsi wat way da ngay xam ki ngay way dara jam serigne touba dafa xam daraaje yoonte bi xam daraaje sunu borom ken ku rek mu jox la sa aq ba mat seuk mom mi ñaanit mu xam lum ci doon moy ab intermédiaire la wasila la bu agge ci ñaan day taxaw ñaan ndax xamna ne barabu ñaan jotna borom xam xam dañ ne mana ñaan ak jangok ñaan du ben mana ñaan moy da ngay xam yow mi ñaan yaway kan xam ki ngay ñaan moy kan xam li ngoy ñaan ñaan moy lan xam ñi ngi wara boole ñan la doora mana ñaan bu seigne touba taxaw nan fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad mana ñaan la nit ñi kat yow yalla bokale wuñ la kenn xam nañ ne ku wetu nga ciagante kep tax ñu saggan ba dila moy xolama lolu lolu moy mana ñaan kon xamna ne nit ñi mu wara ñaanal ak mom mi wara jot li ñaan gi ak sun borom mi wara joxe liñ koy ñaan kenn ku ne joxna la haq sa haq fa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika li dha'fin yadhharu ñi kat li ci gëna kimaane moy sa duma yi xajul ci seen yaram yi mu ne ko ndax lan mu ne ko dañoo doyo di jëruño top te lolu bo ne won qasabiyar di bëgg door sa dom kenn ñew ni la ay way señ bi tenko dimbali ki xalé rek la da xamul dara ciagante ko taxa def limi def wallahi man na tax nga bayiko serigne touba fofu la taxaw ci digënde suñu borom ak binde fi motax buy ñaan da ngay deg mu naan mu'minina muslimina muhsinina ñepp lay ñaanal way gëm yalla ya way djeblu ci yalla de def ay ndigalam di baye ay terem ñay rafetal seen jëf jëme ci yalla kon ta buy ñaan itam limi ñaan sun borom moy li nga xamne ñi ci gannaaw mënu ñu ko ñak mo xam lor juñ bëgg mu jëñu la mën ta ñak wala muy ñariñ luñ bëgg mu ñoddiku mën ta ñak waye dana ko wax ak sun borom ba sun borom defal ko ko ngir samonté ci téggil motax kon nak ku mel nonu sa yoko bëgge yalla dalay bëgg waye soko bañe itam nak am bañelu yalla sallallahu alaihi wasallam mo ne ma ngi giñne dana len wax tay ne ki gën ci jaami yalla yi moy ki bëgg lo jaami yalla yi yalla tay bëgg lo yalla jaamam yi di dox ci digënte jaam ñi ci di len labiré yentibi sallallahu alaihi wasallam mo waxon hadith bob ki la bëgg lo jaamu yalla moy ki la jël tégglé ci tarbiya di la jàngalo ay qasida di la tégglo ci al a'malu salihah jëf yu bax yi su yagge daf la bëgg lo yalla ndax mi nga la ci jëmé yalla daf lay bëgg kon su ko défé bu la yalla bëggé yow itam jaamu gog nga don jaamu ak ni nga don doxal sa digënté ak sa borom yëru da ngay bëgg yalla su ko défé sëriñ bi nek ki digënté bi nek di la digël lu bax di la téral lu bon lolu ci jëfi cheikhul khadim cheikh amadou bamba dia ci la fegn kon bu ñuy fatali ko gam nam ko daan defé ak lam ko yobé li cheikh salim mbacké waxone né gam luñu dal mom ñuko tek ndax tuba bi sax dañ néw nañ ko gaaw jël bala gam lool tax nga xane kon wéru magal ak wéru gam seselo ngir defoon né buñ ko yobbo dootu fi gam waye defé na bam ñëwaaté nak ci la gam daq gamona yittam nak fune gamona ko yitt nu metti nu ne waye mujjina diko gamo yitt nu neex la am solo rek moy mom xolul ay tollu wayam waye ka nga xane mom lay liggeyel tamu ñor ko ko ka ko ñor radiyallahu anhu cheikhul khadim cheikh amadou bamba kon mo don nu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci zahir ak ci batin zahir si mom duñ tek bet la lisanul arab nare jang nañ wala ñu ne arab yi jang nañ talif nañ ba son waye ay waxam sa yoko waxe ci biiri arab dañ la wax na la ku wax lool man ki andi nak qissa bu leer limay ñak ñak solo def na jotaay bo xane 5h 6h ba 7h la won ci hotel hilton bu rabah ñako sekkalo nit ay ay saoudien amna ca ñaar kuwaitien amna ca ñaar wa qatar amnañ ca ñaar bahraini amnañ ca ñaar imara amnañ ca ñaar ba ca palestine ak liban li wër da waru moy 7 pays lañ won pays bu nek am ca ñaar moy 14 personnes la leen fa andi won nit moy ñom arab yi ni ñi wéccanté ay ndjaye ki jënd ci aduna mo doon seen mo nekkon seen bidd bu yaa waye ginaaw dox nañ liñu dox ba nopi tan gisé nak ñu né dañu bëgg def ben waxtaan ci ngoon gi bo xamné dañ koy teunk ci l'islam yalla sama borom dogal ñu def lo mako bama koy def suma waxé aya qur'an ñu né sadaqallahu al'azim suma waxé hadith nabawi ñu né sallallahu alayhi wa sallam waye sa yima waxé baytu señ touba ñu né ma karrir qayyis karrir moy waxat qayyis moy teunkel mako ma jël bik bindal lako bañ dajale ko ci sen agenda ya muy beuy di bare bare bare bare bokko na ci ma duggé ci tawhid ci babul iman ginaa bu ne jangale alladhina yu'minuna bil ghaibi khayb moy la nak la ci arab ya wax lepp ak hadith bi nga xamne moy taktale shahadat yoy ngeen don deg dama ko tankon ci imanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu haqiqu wa huwa qadimun ma lahu bidaya wa dhu baqa'in ma lahu nihaya wa dhu khilafin lil bariyyati ma'a wa dhu khinan bi nafsihi li jama'a ba di xal buntu ba bima agale bima ko nari bindulo man len da bari bind ci lama ca meuna bind do nopé makoy wax ak ñom dañ mané ki wax li mo xassali ndax soré nañ ta xassali mi ngi fi bayiko 505 ci gaday gi 505 nak ku ne xamné na soré na lol ak diko ku tedd ku bax koko di cheikhul khadim cheikh amadou bamba mané len dama jëlé le 505 ci gaday gi waye doomu mi ngi dundu ndax boba 2001 2002 la won cheikh salih mbake radiyallahu anhu mi ngi fon ak cheikh murtada ak lenen kon nari lima bëgg wax ci lisanul arabu serigne touba da me nañ ko nangul lisan nasa ali nurul lisan wal kitab azmana khidmati lada ahli al kitab sax mako waxal bopam dañ ma ñoddil nurul lisan wal kitab dama ko dañ mako noccil nusi ali nasa ali ak nusi ali kon ñun mën nañu tok di gam gam li sëriñ bi wax waye sa yoko am naar déggé dana fokk am noppam dégg na fan yi rek kuy wax ci mbirum li'rab li'rab mom bu dé wa touba dañ ko man kilifa touba du ko man waye do ngab touba koy man ndax kilifa touba da koy wéssu ma dégg muy wax ab conférence bu mu yaakar né wala buñ défé né neexna ma ngay wax ci li'rab mané ko xamna bo démon kër señ chon yi budey mba nga dem kër señ saliwu da nga fa fekk goné go xamné dana la xaji li ihrab ñent la rafa nasab qafat jisam rafa atlak li ihrab bo xamné def ko lamb daj ko def ko xol gis ko waye barab bu mu wara nek bo fa démé fekk fa kenn ci ñoom dam waw alif nun dam dana nek mandaram nga rafa ci nangami barab lif dana nek mandar nga rafa ci nangami barab wa dana nek mandar nga rafa ci nangami barab wax la barab yépp non dana nek mandar nga rafa ci nangami barab mune ci seen daara ja ñoom mom mak mom bako fa serigne ba di jangale bam xawa jafé da ko teunkel waja mi ngi nan kat manam li raf'i min alamatin dalun wafad damun wa wawun alifun nunun sabat nonu ko serigne touba ande bimu waxe baye di lané xana ki mom dañ ko woron yeur sahadu tullab ndax mu noplu do ngam bi noplu bok ma nga ci tek nan serigne bobu muy wax mom rek mo ma sa talif ci nahwu ci senegal talif ci arud talif ci miras reyel ko ci bir gamuga ci bir basba mané serigne bi de serigne touba mom talif na ci sa'adatu tullab te djiblu wu ci won lulul rek jangal ko kuko don jang ba far muy ab tere te bam noppé lam ci digi gis ngén ko kuko jang ma nga jangalé ko dess na la djegal nga am ko texé da ca yemul arud mom ay dom yi ñu wagné la buñ ko xassé ba wagné ba xam ko jërul wagnaat mo tax talifu ci arud miras ay seutam ak talibé mi liñ ci talif ci bir réew mi xana ko ko xamut waye lu bare bare bare la li nga bëgg wax fofu rek moy lepp da dajé ci ku bax ko tettu ko di serigne touba te sun borom moko ko jox motax ku koy dir mag itam da nga lim waye bu dikké mom day wessu lim moy luñ mëna xam ñaata la ab jor nak moy lo xamné mëne su ta xam ñaata la serigne touba ab jor la radiyallahu anhu kon en tant ay mouride wara top serigne bi dafa am ben way bu wax lu am solo ñukay wax serigne murtala jañ ca jañu njaga suma juumul daf ne ci ben émission bu ma don def lan motax ñu bëgg grawal ak daanu katay waaw ki dul ab daanu kat bu fexé ba dug daanu kat ki ab daanu kat mën ta fexé bay ab daanu kat waye neena liko nakari moy dañ nan ah lolou di waxi daanu kat la wala diw ab daanu kat la te neena mom japp na ne bala nita bax day daanu man ko jere jef ab talibi li feek nangul ni roku talibi da nak ni roku talibi de feek ñu jaaral la ci talibi yar ak jang da bokul bokk yi makka ñëlbeenu makka amul won dara li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wacce jigen jey dem ci ten ba da naka du ci laajte dara gone gay fo ci pinch ma du ci laajte dara ndax seenu langa kon jang nañ waye nak téréwul mu bari won lool ay yéfer kon jang menen mbir la yaru nak moy lo xane bu xasse ba am moy ak tege ci yoon te moy jindiku su jang amé nit ki dana bax su jang amulit nit ki dana bax waye gis nañ ñu bari ño xane xam nañ jang ta baxuñ te moy wa quraysh ño ñe nga xamne ay yéfer lañ nekk ci kéfer ba dé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lim dan wacce ci mom xam ko tax ñu dan ko wéranté ak mom waye musuñ ko ñak xam ba tax ñu noppi ca kon xam xama ngok bu amul ñariñ force ñuy xam kon né gindiku kuñu yar moko mëna def xam nak kuñ jangal moko mëna def mata banam xam xam yi ne as-suratu afdalu min alf kalimatin melokan wu nga wara mel man nga ci gindi junni nit waye téré bi nga jang mëno ko jangal ñepp mata alu tasawuf dañuy melokan wu rafet seeni taqallubat niñi doxé ak niñi défé ci lañuy jëlé ki xamul dara melal ko nu bax ki xam dara yit ñu dolli ko lu bax tay bo jëlone ben leçon mathématique bëkk ko jangal téméri nit dana am ñu bari ño xamne buñu démé examen duñu jall wayé nak bo togé ñu rafet won ko téméri nit wax waxé ñu rafet won ko téméri nit jëf jëf yi ñu rafet won ko téméri nit téméri nit yoy yep man nañ ko jall ndax dañ ko mëna tari mo ñu na as-suratu afdalu min alf kalima dafa am waji waxon morom je ne ko del jangale tabul wax mu ne ko lool dama koy defé mu ne ko da nga ne mel jangaleel tabul wax mu ne ko lool dama koy defé mu ne ko da nga nay mel da ngay mel ni jang mel kula gis dal di jangé ci yow mel ni nga mel da kon waxu jangaleel tabul wax mu ne ko dama koy defé mu ne ko da ngay mel ni jang mel buñu gisé jamono ju naqari ñu bari di wax di togn ñu leen ëpp doolé di saboté ñu leen raw ci yalla di dajji lu mag dajoon di jema andi lu bes ñoñu dañ leena jangal ay mufradat ay vocabulaire wayé mello wuñ leen melaw nit ku bax motax ñu sañ loola wayé ku ci jaar ci loxoy yar kat deug mu yar la ci nam la wara yaré mu yaral la nona nga nek fa yar ba sofa joge dana am yu bari yo xane daw ko ñemé tayit dang koy jomb lolou moy al hidayah moy ar rushd moy gindiku ak njub motax kon mangi serigne bi ak ñiko topone ñom dañ dan defar nit bu mu bax donte amul xam xam bu meuna netali da fay am melokan wum wana wum meuna wane buñ amul xam xam buñuy meuna netali dañuy am melokan wuñ meuna wané ku fa joggé ko ko gis xamna ki ko défaru la koké ku takko mom meuna défaru su ëlëgëté kenen ko ci jog meuna melné mom lool moy melokanu murid mata biñ laaje imam qasai lan moy as-sadiq muridus sadiq muné muridus sadiq sadiq mom lu yomba xam la kep ko xane say wax deuguna say jef deggu saw melo deggu sadiq nga kon ab talib buñ ko defare wota am complexe dafa wara mat dafa wara beug serignam dafa wara niru nit ñu baxña waye dafa wara feñal njimir lu ne ni la mel te fi la bok waye mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha haula wala ilaha haula xamuñ ci ñoo bok lool baxul ci talib motax kon Seigne Murtala Diagne ca ñañu ndaga non wax ne daanu kat dañ ko wara fessel ndax ñeneen ñu dul daanu dañ ko fessel waxam ju am solo la wax am mouritit Serigne Touba mi yare lu kimaane la fi ne doonu talibé yombut man nga doonu talibé jaxaso ku dul talibé bu Serigne Touba neurul mu dib talibé mëno fexé bam dib talibé man nga tok sa keur ba yag rek nit na sox xamo fum joge ndekete yo Serigne Touba nar mu dib talibé bisub kero balajante beso mu dib talibé nga xane kon Serigne Touba du luñuy marchandise mu ñuy yobbu foal diko fa exposer dedet moy xol xol bu ko neex mu tabbi ja to xol bu mu tabbi wul bu nek nak boko ci bëgge tabal da nga xane do Serigne Touba yaqulu li wala yaqulu minni illa liman shi'tu bi idnin minni melokan wo mu mel nak kon talibé bi ñew jaayante ak mom ñaari talibé la benn bi da ñew jaayante ci takko di siaré di déllu koku bu diké bis bi mu fi yendu ci lay duyé limi duy yobalé ko bu démé ñam fa fekk tañ nango topando né mom ñu daal di jël ci la ko ké am muy ak mbax tarbiyé bi nga xamné nak borom daf ko jaayante bayyi keur nday bayyi keur bay bayyi banexi aduna takok serigne bi nak kok moy ahlut tarbiyatihi al khassa ñoñu dañuy duy di duy di duy ba buñ fa joggé ku len gisati mba nga gis koka mba nga gis kenen ku len gis da nga len xamé ci biir mbolo xamné kuñ yara ngi ni bokki yar ak jang du ben serigne touba dana wax nan na ngeen ma jangal ta yaral ma waye bu ci amé dara luy manki nak ne jangami waye yar bi mom mën ta manki kon buñ démé ba ci jamono ju peccexo réseaux sociaux bo ci duggé kenn ku nek mi nga wax lu ko neex diko waxé nuko nexé ta défé né kenn wuru ko manal dara ta kam koy wax koko du moromam du mappandom lolou moy nit ko xamne dafa bari ay araf waye amuti teggin motax teggin di lu reuy dañ ne zinatul alim wal mutaallim wa hilyatul aqil doyna seuk alim mi am xam xam ak mutaallim mi sakku xam xam sen zina muy sen wajtay moy yar alim lum bari bari xam xam mutaallim lum bari bari xam xam bu amul yar da melni ko rafet ko amul wajtay tarba du feñ mar mu hilyatul aqili neena moy takayal aji xel nit aji xelu nit loko naw naw ci xel bu amutuk talibe amutub yar xel ma dana ko reer ndax dana waxe fu wurta waxe wax lu wurta wax wax ko kum ko wurta wax tasu boba musiba nakoy jural fa kathratul ilmi bi ghairi adabin jalibatun ila al ada wa ta'ab bari xam xam bala am jariñ serigne touba neena dañ koy wodde ay teggin waye xam xam ba bare ay teggin neeku fa nak neena ñaar rek lay waral ada ak ta'ab lor ak choono lor baxul ci yaram mum dal choono baxul ci xel mum dal kon nak buñuy jangale mawlidun nabi mi ngi teunku ci wa innaka la ala khuluqin azim yow yonentibi sallalahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga te lu sun borom ne da reey nak ñun dañ ko wara tekke lu upp lañ ko wara tekke tay bo dugon ci avion mu équilibre ci kaw asaman si lu ab dekk reey reey boko timé da ngay defé nak geuti la geuti la ko waral moy la nga nek mo kawé bo timon ak geej lu mu reey reey da ngay defé né tatam ndox nga tim lu ko waral la nga nek mo kawé wa kon massa yalla mi gëna kawé lepp kon bune ki ci avion bune dekk balé ke reey reey ga ëpp na sune geej gele ke yaato kon yaato way ba day ëpp mu door na yaato na motax ka ca kaw lum la ne ci suuf reey na neel ëpp na ta sun borom gëna kawé lepp wa innaka la ala khuluqin azim yow yonentibi sallallahu alayhi wasallam ku reey ay jikko nga te reey le ko nak ba ag ci lool ginaaw ay jikko lañ ko tagge nak te jikko ya da ca bok yu bare bare bare lewet toroxlu tabe yermande yep nga ci ay jikko te moone day un lu tasawuf lool do nga lañ jël de diko jema jembat ci seeni xol diko jema jembat ci seeni talibe ep du yesut na yonent bi sallallahu alaihi wasallam melone ci melokanam yu sel yu rafet yu mag yu tedd yoyé daño fexé ñom ba mel melokan wowe jëlat melokan wa diko transféré ci seeni talibe yi ñi yar mota ñu ne ahlut tasawuf ño gëna yayo ci roy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ño gëna yayo ci roy sahabatur rasul radiyallahu anhum ajma'in doy na la firnde rek ku bax ko tet ko gëdi cheikhul khadim cheikh amadou bamba say masana wax ak ar-ra'ilul awwal te moy magña lam daan wax ak ñom moy buñ ko masana jambat lor yu ñi dajeel ci biti daf nan len sahaba yi ñoy seeni bay ci diine te la sahaba ya dajoon dajagulen ko daal di ci jël ben misal ne dana amna ci ñom ño xane dañ leena taxawal di leen ris am ris ba seeni jëm xar yar ba seeni bop xar yar am ño xane dañ leena tak di leen diri ci naaji wu tang am ño xane dañ leena jam ba seen deret nacc ñu doxefa sanku ñu doxefa laqku genn aduna dalé na kon lutax ngén di tit kon serigne touba dafa copier ci yonnati bi sallalahu alayhi wasallam copier ay talibem ci sahaba ya motax ñu ne kon ahlut tasawuf ño gëna yayo ci roy rasulullah motax ño gëna yayo ci seddo ko seddo rasulullah loolu day bar bu barkel la tay ji aduna bi fep fofu fek ñukoy magal mom sallalahu alayhi wasallam di wax ay kaw tefa may ki jaar jaaram wa ahlut tasawuf la kon liñ waxone ño gëna yeyo ci yoonent bi xejj gogu ñom dal na leen tay ji barab bi serigne touba am yépp ci réew mi sancalon ko bopam ba ay domam sancion ko ba ay taliba dajafa rek def seeni pexé ba sanc ko fenn fu ci nek tay ñinga fay magal yoonte bi sallallahu alaihi wasallam diko magal magalin wo xane lañ fay jang ci qasida desu ko jang ci digënté asaman ak suuf penkok soow saluma ganar ci réew bepp réew mu mëna don du fa am lañ fay jang ci alquran ci penkok soow saluma ganar kawak suuf kenn mu sutta jangul ton nonu ci alquran ci bisub tay bi wala guddik tay gi difa sikaral sunu borom lo xane kazalik bo demé ci mbedd mi di deglu qasida yi ngay rombu da nga xane serigne touba mo meuna defar lima waxone ne da ngay ñew takko ak mom di talibé takko waye so dello fa nga nekkon da nga fay mat seuk ab serigne bo don tewlu deug deug rew mi jangat ko mantaqiyan qasida guñ tambalé ci bobba ba mu yegg njangene wadi wuñu xam dajene wadi wuñu xam amul folklore amul dara ci fi di sowu jant serigne touba kep pa ko fi am dem na maroc ñom dañ koy bolé ak sax légui lu melne ay kora joli ñom non lañ koy jangé yeneen pays yu bare bare dem na fa gis na ahlut tasawuf ñafa nek sax way ñom même buñ mënta ñak jang qasida geet dana am luñ ko bolé rew mi nak dañ koy rax mom waye jang mu set ki koy def niru nit ku yiw te su noppé barab biñ koy def niru barab bo xane ay malaika ak jinné nga fay tew lolu serigne touba ko déssé mako wax sama bat ci kaw bi ci dess takok sab serigne di xëñtu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci guddii ak becc talib bo seen muy dem yonna qasida go xane serigne touba ko talib te tud na ci yoonte bi tud ci yalla bala jantabe so talib bo dana jang qasida goge nim koy jange yit ni lay gor gor lo ci walu dinem da ca fortatu kent layel katanam su fekke xamuko won ni lay gor gor lo yit lami saso ci alquran da na gor gor lu ba diko def bokk yi ana ak njulit bu fekke du li defena li moy ak njulite ñom duñ bayyi ba benn bis rek ñu mobiliser wu dem ci lañuy magal ko buñ fa joge te france dal li xeddel dedet waxtu nek ñi ngi def ay daayira di tew di jang ay qasida ba lañu jang qasida wacce ab kamil suñu nape def ay bernde يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا نيمان بس بوسيت نيانكاي ديف سي سيني نيك نيمان اسبوعيا نيانكاي ديف سي دايره نيانكاي ديف نيانكاي ديف شهريا كذلك موي شاك موا كون طالبي نين تاكوك سيرين بي اك سيرين بي نين تاكوك نيوم كو نيك خامنا ني كين ديفلوكو سا بوب سيرين توبا لاكو ديفال كينين كوم مانا دون اك فاغا ني داغاي جاو ليك ليك nga dem defi dara lu bok ci yoon wo wax wala nga ci tankalaté ta do ci def lo xamne sax mënes nako deg kon nañ waxante deug serigne touba fam nek yalla ko fa tek lim ko defal ci ciobarem lako defé bim ko defalé ba nopi saytu nako bo xol bo xamne serigne touba ca nek des nako xamé kon nak lo dong daanu katé bati deug la kon gamo ngok guddigi lañu wara magal guddigi da magal bopam ndax xew xew lañuy netti suñ ko netti mu yokku ak ciofel ak gum kuko deful nak xawma saw lay way nun li moy sunu lay su selle serigne touba neena yaquluna lil jannati ki tanzim bi sunna bi amna isdiyadul minnati ci mukhlisin mu'azzim kuko magal ci sunna am aljanna kuko selal magal ko yit da nga am xewali aduna ak wi alakhirah xamna kon premier partie bi fofu lañuy taxawali di ci soñni sunu bop di ci soñni bokki talibe yep waye di gërem tay sante wak serigne touba ñep kacha bobba di cheikh mamadou muntaka waye ber ak sante gu wer cheikh abdou samad mbake ibn cheikh soyebu di sante sun technicien yep muxtar ki bem cheikh salim mbake mo len don defal rek len ci gamu ci ay teunk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.

bokku na ci yi nga xamne kilifa yi ser nañ ko ci mom moy ku am jom la won lolu bokku na ci jeunesse bi liñu wara jang ci serigne cheikh mom serigne saliw moy fassiyene tout senu ñak di dundal lo xamne lu lew lay doon lolu bokku na ci li nga xamne war nañ ko ci jange muy ben ñaaral bit moy ku nangu kilifa la won lolu japp na ne generation yi fi nek wala ndaw ñi buñu mansé sax ba ci mag ñi sax ndax mag ñi kenn ku nek am ba kilifa su kenn ku nek teunko ci ndigalu kilifa lolu lu am solo lay doon ci am rew ñettal bi moy ku nangu wona liggey la mbokk yi dara ngay aduna mom liggey rek mokoy maye lolu dem ci gitaay mag ñi wane nañu ne bam tolo ci samp kër rek la ko serigne salew daldi ber sampal ko kër mu am dara ñetti dong rek nek buñ fa mu wé ci lolu meussa sak mukk xeyum dongay serigne salew ngir dimbal ko ci mbay meussa sak mukk xeyum dongay serigne salew ngir ñu dimbal ko ci lenn lo xamne lu mu wara liggey la diko wara liggey ci liggey bu am solo bobu kon lolu limi tektale rek moy wane na ne mom tel na fete ak yalla tel fete ak bopam tel nango tour aw ñaxam ngir yamal ay temit muy ko doyru yamal ay yitem ci soxlam netal nañu dem ne mom de diru muy nek fi nga xamne moy daram joju lu dis la won lu metti la won lu tar la won njalben gi waye meussa wuti fenn ak walu mamu sakku ci kenn len kudul sun borom lolé di wone wat ni nit ki dafa wara tawakkul muy wakilu ci yalla waye ba def tawakkul moy bayandiku lolou serigne cheikh mom serigne saliw jangale nako wone nako ba nun ñep japp nañ ne buñ ci baye xel dina am solo bi ki topat nak moy ñep mass nañ nak noppi la won lolou it yaakar na ne yentou sasam neena fitna da fay nelaw yalla rebb nako koy ye bu ñep noppé fitna man na baña yew kon lolou it yaakar na ne wa senegal goor ak jigen mak ak ndaw ci ñu ko saña wax lolou it lu am solo la ci roy ko tayit yentou sasam neena man sama ta nadia ku noppi rek muccu ga kon serigne cheikh wone won na exemple ak yoon bo xamne tay fi mu nek tay nga xamne sun borom dogal mu dem de kala ci ak boromam mbolam rew mi mbolam tarixey ben baat lañu am moy sant ko gërem ko mbolam ñi nga xamne ma fañ fay jaar yore rewum senegal ak ñu fi nek ñepp ma sa nañ amel ko yiw sant ko gërem ko ci noppem ak jekem ak jëfëm ju atul ak ben commentaire lol nak yaakar na ne nitu yalla buñ nan wa inna sikru salihina tansilu rahmatu bu ne fateliku nitu yalla yermane yalla day wacc lolu dafa am nuko borom xam xam yi leralé tekki wul né buñuy waxtané serigne cheikh yermane yalla day wacc ci kaw di wacc sun kaw limi tektalé niñ ko tekké moy dañuy dégg ak seeni jëf ak seeni wax ak seenum liggéey seenuk jaamu yalla roy leen ci lolu lolu mo né may yermane yalla wacc sun kaw kèm ñom nañ man wacc sun kaw donte nañ ñu upp katan ak doolé waye lu yalla ci nun dana mëna wacc ci nun kon dal xamna né ko so tay jëm ji ngir jangal ko rek dal xamna ne ko so tay jëm ji ngir jangal ko rek.

di téma yu am solo yi nga xamni njabatu Serigne Touba gi ni ngi koy def ci ki dem ju terde joju nga xamni moy Serigne Cheikh kon ni may def rek moy damay daldi delo wat antenne bi ñu dem deglu ji khassida ba ci kanam inshallah taala nonot lañ fasiyene weyele programme bi di ñew ak yeen ci khassida yi ak di ñew ak yeen ci témo yi ndax lolu lepp da bok ci liggey bi nga xamantene liggey bu am solo la bo xamni dañ ci wara fateliku jambar gi nga xamni Serigne Abdoul Ahad Mbacke moko joxon ngeureumul Serigne Touba xamal ko niko Serigne Touba geureum na la mom Serigne Abdoul Ahad mu geureum ko waye wajuram ba Serigne Salihu geureumal nako kon mbok yi nu bok rek dem tewlu ji khassida yi ba ci kanam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi ni ma len ko xamane rek ci témoin yi nga xamné jall na ba tay non ci bis bi nga xamné moy altine bi bis bi nga xamné ci la serigne mohammedul muntaha yalla sun borom yagal lol te welen ko ci la joxe digal ñu ñaanal ci ki nga xamné moy serigne cheikh ni ma ko waxe nak nu no nek fi ci touba waye fep fuay mëna nek tay war nga mëna ñaanal serigne cheikh ci jang alcorane ni ko dong yi di defé jang khassida salatu ala nabi ak bëpp dog bo xamné buy jariñ la mbokk yi ci bis bobu nga xamné ci lañu fatale ko bu ñu ñëwé fekk nañ fi dong ay tarbiyew yi yu serigne sall yi nga xamné naka jek bañu gisatul serigne sall dañu and ak serigne cheikh andine wu rafet serigne abdou ndjay moy ki nga xamné moy jëwruñu dong ay tarbiyew serigne sall yi yalla dogal mu and ak serigne cheikh andine wu rafet ci liggey bu tedd bi nga xamantene yaakar na ne kep ko xam tole xal ko xam nga serigne abdou ndjay waye ku xam liggey bi nga xamné dañ ko dal sekk ak serigne cheikh mom serigne sallou xam nga serigne abdou ndjay serigne abdou mu melni tay ji bis la bo xamné ci lañu fatale ko jambar jo xamné roy kay la ci jaamu yalla roy kay la ci muñ waye roy kay la ci lawet waye roy kay la ci bepp jikko ju rafet waye roy kay la ci kasbul halal moy fagul lew waye roy kay la ci lepp lo am jox ko yalla ndax ku xam serigne cheikh bari na ño xamni musñu tek beut ci mom waye gis nañ ay defam lu melni fukki juma ak ñaar yi nga xamni lata muy dem liggey na bayiko fi ak yenen yu liggey yu am solo serigne abdou ana yan kaddu nga yëkëti muy kaddu témoyé ci serigne cheikh mom serigne salou mbak
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu te di leen ziar di jaar na ci lu nuyu nak ci yeen ñi ngeen xamni seen kër gi dara taxako jog lu si wol liggey serigne bi ndax feñul mbir bo sañon kale feñal sey mbir da ngeen di xeto pass pass xeto bëgg bëgg bu demé wut non rek man nañ la feñal lu bokk tak la ngay def ñi ngi santat yalla bax nak ci jëfëm ak jëflenté mak ñun mom da gëna bëgg nit bopam motax légui lé dana def lo xamni dana jaaxal nit waye namay def rek ka bax li anno halal wara asfaqu min awladihim min wa awladihim lam namin señ touba néna yalla mo gëna sopp ku ne ci ñun ay way juram ak ñim am ñep bu dé nak mo ñu gëna bëgg suñu bop li nga xamni boko don tan japp ne mo bax ci yow lamay tan sa su nek moy li gën ci ñu motax ñu koy sant ci jëfëm ak jëflanté mak ñun di ñaanal bu baax señ cheikh amadou mbacké ak way juram ya ko jitu di ñaanal bu baax señ muntaha sun borom bayiko fi ak cheikh mohammed bassir ak ay rakam mom da mbir mi mom ki man deug la rek ki man deug la waye nak lepp ak cant rek la ndax señ touba mom mbirum sun borom la yor motax du dak day jall ba faaw xam nga bimu fi joge jaxlé amon na lol ay señ modou mustapha bimu fi toge digënté ñepp dañ ni ci la mbir yi gëna jëme kanam bim fi joge seigne fallu ñew itam non la deme ndax mom moy set jamono ju ne rek mu set ku depp ak jamono jojja mo solu jëmam ca mom atté jamono jojje loolu tam moy dem ni rek seigne sallu bim fi joge ñun ñepp jaxlé won nañ jaxlu gop way seigne cheikh bim ñewé mbolem num nekkon def nako ba nopi mot 60 yenen ba agale fi mu tol bi muy dem amul ben nal bu dess kër yépp la def lepp la defar amul lenn lu tambul lu ag kon nga xamni mom lam wara def lepp def nako ku melni nak bu fi joge ñun ñepp dañ ci wara def hebra moy waru ci xalam ci xol nak ba xam nan lañuy def ci roy ko ci jëmam ci jëfam ci yeneem ak nango liggeyam naraka tay ji moy bisum ki motax gis nga liñ fi wacc alcorane kenn xamul nim toll kewal yi nim toll kenn xamul nim toll lepp nak ab liggeyam la tamay dem ñing koy ñaanal di sakku ñepp ñaanal lañu yenante bi sallallahu alaihi wasallam bi joge yalla da wax ni wa ma muhammadun illa rasulun qad dakhalat illa rasulun qad dakhalat min qabli rusul yenante bi ñëkkon niñ démé rek joge fi mom ci jëmam mom itam da fi joge kon ko xamni mom mo taxone ngay def man nga bay waye ko xamni yalla tax ngay def yalla wu dugul dama jublo wax moy señ cheikh man dama wat señ seluni lim bayyi day gëna dox ndax tak ko nañ and ak mom te duñ bayyi mukk té lim bëgg amu ko nam ko bëgg motax mom na ñepp daal seen xel xamni bu kenn xalaat lu dul rek luy gëna jëm ci karam lay doon do soobe yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh benen laaj da yakarna
0: bakay jeureuf serigne abdou ma sha Allah niñ ko waxe ci ngeen bi bi may ubbi waxna ci presentation bi ni moy jeurinu mbolem donga yi nga xamne moy dongay terbiyeu serigne sadou yi yalla dogo nit ngeen andal ak serigne cheikh andeen wu rafet rafet wax nga ko legi sax waye beug na nga gëna soñné ñu xamni liggey bi mom du laal suuf niko serigne muntaha di waxe ñomit mbolem ko xamantene yalla dogal na nga bok ci liggey bobu nga xamni tay di la yeesal pass pass yi gëna war tay di lañ wara gëna nekk ci ginnaw jabar bi ba nga xamni mbolem liggey bi serigne cheikh baye lepp dañ koy agalé ba mu ag ciolet
1: serigne kharim de ñing koy ñaanal bu baax ak rakam yépp manam nit bo bëggé bo fi joggé muy doxé na nga doon doxé wala nuko gëna jék dang koy tek ci yoon wi nga doon jaar wala yoon wu gëna jék serigne cheikh da jël serigne kharim yabal ko mu jang xam xam jang liggéey bim manam xel ko gi rek buñ ko daan woté mom serigne kharim mi touba dar salam lay def muy ko mëna liggéey mëna muñ mëna xajjo kon nak limay wo sun mbokk dong yépp rek ñu xamne biñu serigne bi doon défar taya tax ndax nit bu fi nekké ngay def ci kanamam mu jogi fi nga bayyi day melni dang ko ragoro wala dang ko rusul waye bala ñuy xam noko japp won mu jogi fi comme dem na nak ñun ñoo fi def wala takunu kallati nakhadan khasla fil ko le bok dañu bëgg li nga jaayante ñak jaxare am xewal bu mu tax nga ba motax nak kon ñi ngi gëna bayyi lo xol dong yépp rek ni dañ tak wat ci ginaaw and rek xamne lañ doon def ki taxon ñukoy def mi ngi ñuy gis te yalla mi fay la nga lu ngeen laqatu la fayam bi gëna dal la mu gi min ko ci daan wala ci kora boy def jaaraleel bi nga wara jaar li jëf ji way yalla fay ko tax kon nañ gëna takku and rek te yalla tax
0: jeureuf serigne abdou xamna bala ma daane rek damay indi ay bo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moko wax moy lahat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jamono bi nak mu melni bokku na ci li dimbali nit moy mu kum roy serigne cheikh mom serigne salihu mbolam def yu bax yep mu donon ci ab roy teef waye nak rawata na liñ wax kasbul halal ndax nit fagalu lew dara tax mu meena mom bopam lolou ana lan nga ci indi ci nit ci serigne cheikh don won exemple
1: serigne salihu denon yore da fek boromam sos ko ci yep moy jang ak yar ak liggey motax sañu mako genn xagn nak lo way yare nit lolou jikko way mom neena sañu genn ci lolou ko melni serigne cheikh xamna ne li tax nit do am liñuy wax independence mom so bop monoko amé ci luñu liggéey ndax bo liggéey soxlaal kenn da dañ ni ko ëmb sa sankal ëmb sa kër li na ngir mu doon gor bop day nangu liggéey ko nangu liggéey yor sa bop yor sa njabot mo lay may yow li nga bëgg def ko te kenn duma ci galankor mu doon ko def ci anam go xamna gu ki mané la serigne cheikh ko am xel la ko jambaare la ko gëm sun borom la ko doylu la moko may li ngay gis juma yek li nga gis lim def souf te xamuñu ko gën mo yakarna biñ ko mujjé siyaré a kébé rek samedi bi wess amon nañ dong bo xam da am jafé jafé waye lam ko dimbulé da ko lijeentul jafé jafé yoy ba nopi jox ko lu dess ci kërëm liggéey tax mu man ko kon nak nañ liggéey te jang te jaamu ji yalla ndax bari na luñu yobbal nit ñak xam rek ko war waye nit ki sa bo xamé nango liggéey ak jaamu yalla day jé waar rek nañ ko plaati Serigne Touba dañu moy jëf da nga jëf te sel jëf gi djublu ci yalla rek boko defé tum ndax la jissay bi di fay ba da nga fay fay go xamni ku defut la nga def da nga ci ñew
0: mu mel net niñ koy waxé Serigne Cheikh suñu borom defal nako tawfiq ci hadith bobu nga xamni sallallahu alayhi wasallam neewon na nit bu fi joggé mbiram ñepp dog na bam dess ko ñet tay di mo dem ko fa gis mi ngi sëgg ci alquran wala qasida lolu ana ban taxway ngeen ci am
1: ani de li nga bëgg ñu la koy defal dang koy fagu lata waye do nekk ci leneen ba joggi bi ni dañ ma koy fagu lolou mo mënta nekk li lepp mako fagoon fi ñuy jàngé bi ni señ bi ñibé aljana señ sari la né won tejna kërëm gam ak magal fi la koy defé né nañ fi jàng alcorane xëssida amutub lim lum gëna bari gën ji ndax bokuy lim né na day melni da am gënën djublu ko ci def motax tay bi ñuy jàng kamil man leen buñ buñ amul lim li fi ñew ci kamil ëpp na ñaar kamil ak juroom ñet waye liñ ko tata bu ko xamna ñu da melni nak lolu nit ko nek bo fu joge dal la nga nekkot ak lañ lay fat ko yalla nako yalla fayal
0: yalla nako yalla fayal kaddu yoy mo bayiko ci serigne abdou ndjay mi nga xamne moy jeurunu tarbiye ndongay tarbiye serigne salou wi ma sha Allah ñu am taxaway bu am solo bo xamne taxaw nañ ko ci bis bi nga xamne bisu ñaan la te cheikh mamadou muntaha jappon ko muy tay di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal tawfiq mang koy fatali wat rek ku way nek man nga ko ñaanal ndax ku way nek man nga jang alquran man nga def salat wala nabi man nga jang khassida waye man nga def yep dog yo xamni day jariñ ki nga xamni mo nek ci bamel ñi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yokal nu leer serigne cheikh mom serigne salew kon dañ ñuy delu rek dal di jeli wat khassida ba ci kanam ñu door wiyal ci yenen reaction inshallah ta'ala jere ngeen jëf.

0: xamni moy tawhid waye nonu tamit la leni yare ci yarum islam bo xamni yar bu deugar lay doon waye nonu la leni xamale lan lañu liggéey seigne touba moy al khidma ci ay tol yo xamni kenn mu la wax num tollu yo xamni da koy bay diko and ak dongo yoyu bu ko baye nga xamni ci tol yoyu ci lay sukkandiku di dimbalé dongay ci di len dundal ba duñ soxla yalwaani waye ci tol yoyu lay sukkandiko bay taxawal li nga xamni moy ay juma ak daara yo xamni kenn mu la wax num tollu ci bari muy jambar jo xamni li gëna jafé lay def ndax buy tabax juma duko tabax rek bayyi non ndax barana kuy tabax juma boko xasse tabax rek dang koy jëbël ñu koy ñi cey jull doto ci jëm dara waye mom day tabax juma ba nopi fété wo entretien ba manam la ci war ci ay entretien da koy fété wo mo xam courant ya mo koy fay di fay ndox ya lepp lo xamni luñu wara defarat ci juma ja mo koy sallo manam mo koy gaddo nga xamni juma am bokku na ci juma yi rar yi nga xamni kenn du fa jël ay mbuss nan da ngay manam lajal jak manam mom da lan tare ay juma am ñu fay laaj bepp juma jo xamni seigne cheikh tabax nako bu ko tabaxé nim ko tabaxé non lay continuer diko yor imam ba fa nek di jité mu dagal ko salaire ñepp lu ko waral war ci walu dundum mok njabotam mu yor ko non mu ko yoré non lay yoré juma ji ba lenn lo xamni lu juma di soxla la diko yalwaan wala ay jaamu yalla di ñew difa julle ñu leen talal loxo loolu seigne cheikh da ka daan bañ te loolu ak njambarem ak nango liggeeyam ak bëggam seigne touba ak xam li nga xamni moy bëgg seigne touba mu nekk ci loolu taxon mu man kon seigne cheikh jambar nu islam la jo xamni limu yanu kenn mu la wax lu mu tollu manam boko xole ci diine ji da cey yanu lo xamni man naane ci kaw suuf man xawma ku yanu lu toll non ci benn personne waye bo xolé tam ci citoyenneté manam ap patriote la won ap citoyen la won bo xamni bu amal ndariñ rew ndax mën na ni lim daan bay ci tono ci walu gerté ak dugub ak yeneen yi nga xamni mo jëm ci walu lujum yi ak yoyu kenn mënu la wax lim ci daan produire lum toll te lepp rek ludul xam li nga xamni mom moko war ci ab rew xam lan moko war ci manam ap doomu julit waye xam lan moko war tamit ci li nga xamni manam mom moy am mindeef rek manam ci d'une manière générale kon seigne cheikh jambar la won jo xamni l'islam ko ñak waye ummatul islam bi ñak ko waye li nga xamni mom moy humanité ci bopam mo ñak ki nga xamni moy seigne cheikh yalla nañ ko yalla fayal ñaan yalla suñu borom jabot gi nga xamni mom la fi bayyi yalla leen suñu borom tek loxo degeural leen ndax yan mu diis la leen fi baye yan bobu yalla leen suñu borom yan bañ atan ko ki nga xamni moy seigne basirou mom serigne saliw mi nga xamni moko wut tamit ci manam togay bi yalla ko suñu borom woyefal manam li nga xamni moy taxawayam mom serigne khadimit mi ko wut ci manam kërëm momit suñu borom manam barkel ko ndax mom am nañ ci mom yaakar ndax momit ku serigne cheikh téla wan yoon wi la tay ku ci téla jaar motax rafet nañ ci mom jox yalla leen yalla deugural mbolem dongay serigne saliw yi mbolem dongay serigne cheikh yi mbolem talibi serigne saliw mbolem talibi serigne touba yi ñu ngi leen di jaal ki nga xamne moy sang bu tedd bobu diko jaal mbollem ummatul islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf ma sha Allah sant nañ bu baakha baax di la ñaanal sun borom defal la tawfiq ci kaddu yu am solo yoy nga xamne yëkëti nga ko te moy wané jundit gi nga xamne mo nekkal ci serigne cheikh waye bëgg serigne touba gi nga xamne bëggal nako serigne touba waye nim boole won jaamu yalla ak liggeyel sunu borom subhanahu wa ta'ala waye nonu nga xamne non la fonké won li nga xamne moy jaamu yalla ba fepp fo xamantene barab bu baax la bu ma sa am defal nafa yalla am neek kon nak dugg na ci wa man yuqridullah qadan hasanan fa yudaifuhu llah yoy nga xamne yep da ko lebalan sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla ful mu don ay tawfiq don ay hasanat yo xamne da ko fekk fofé mu nek kon mbokk damay delu wat rek day ñu deglu ju wat xassida ba ci kanam ma do ñu wat ci reaction yi inshallah ta'ala gëna ngeen jëf

0: بحياتي تبكي الليالي عليه والشهور معا مثل العصيب والدل والخطوات. الحمد لله رب العالمين بكي لول دنج كودون اوبي غير مينغو غي مينغو بيسوب تاي بي خام نين تاي الاسلام بيبا نياك يونو مريد ويب yeg yeg bi di ben ci senegal gep ki fi bayiko di kuñ meuna jang ci mom lu bare bare bare bare serigne cheikh mbacke mom serigne salihou mbacke yalla yalla doli yermandem ak njegeulam li mata jang ci mom da bari waye nak nuro gum nuro serigne salihou ci lepp mo ci gëna doy ki man xam nga ne serigne cheikh mom diru li fi serigne salihou di ne mi ngi yor ay daram yu mak di bay di jangale limu leggeyel yalla nak xel munuko takki rot ngir beuri way ndax buñ ne sadaqa jariya mom ay juma lim ci tabax de nga ay bereb yo xamne lepp bereb l'islam la lolou yakarna doyna sekk misal waye nuru gum nuru serigne salihu ci lepp nga xamne bay mo ma sa nek yitem ak jangale ak yar bi ni serigne salihu demé ba dem aljana mu gëna dolé lola ba daara yi nga xamné mom la wootu won ci serigne salihu da ci doli yenen ngir rek bëgg yaatal liggéey bi jëm joju nak bu démé tay ji sénégal gëpp dañ ko yegg wax deug yalla ñak la gu metti wayé nak jangalena yalla ba tay jangalena serigne touba jangalena bopam ci naka lañ ko wara royé de nga rek ndaysan tagutom bu mujju bobu bu taw yaram bobu li nga ci wax nan yeen kat dama neega tagto ak yeen ñom seeni wax wax la dama neega tagto ak yeen setan na it jeneen wax mu ne bu len ma yeeram ci lu bax fep fo xame ne yeen nga def lu bax bu len dema dem ba su tok mu ko wax da ngeen xamne kenn la ci yeen wa serigne cheikh mbacke mu ne na ngeen xamne kenn la ci yeen jepp jeuf ju ngeen di jeufati na ngeen ko yegge la ko wara yegge bal kenn waruma ko ndiek yegg kon koku jeuf lu bax mom yamali ko won fenn li lay gëna yem ci mom nak bokku na ci manam mbollem fam defal defu neegum yalla bereb la bu mënon jar ay milliards ba mu jégué ko waye yoy yep xoluko ci bu fekkonté né ku poñoxatum aduna ñor la dina fi bayyi milliards yu bëré bëré bëré yu xel mën ta xiyass waye nak lepp la jël jox yalla Serigne Modou Mustapha da nan wax nan Serigne Touba yi sama wayjur waye juba ma doy jub nak dara jitu ci def lepp lepp ndigelu yalla de nga bayyi lepp terem kon Serigne Cheikh mi wax deug yalla ku ñew ci bisam bi da nga ci jangelu bare bare bare bare da nga ci jangelu bari aji dem ji ak mbaxam taxna bis bi xumbu de nga ay jëfëm yu bax taxna bis bi xumbu waye nak xabul nangou ko ko yalla nangul ay mbiram taxna bis bi xumbu kon ñi ngi koy ñaanal suñu borom yok yeurma dem ak njegeelam bis la bo xamne nak bu metti la ci bepp liggey kat ci bepp jaamukatu yalla ci kep ko xamne dundé saw ñak mo doon sa mbir bis bi dang ko yek ndax mom ñi nga xamne liggey rek ka len ñor te bokkuñ ci te bokk fenen sax serigne cheikh exemple la ci ñom royu kay la ci ñom kon kep ko xamne ni aw yiw rek la ñor ta ngay dak yalla diko dak ci anam gi beugé ndax al ilmu wal amal liggey ak jaamu yalla yi la boole won ba nim wuyje boromam kon ñi ngi koy ñaanal bu baaxa baax yermane ak njegal ak suñu borom di ñaan ko mu dajé ak wayjuram mu tedd wa serigne salihu mbacke mi nga xamne musta juuy ak mom ci dara di serigne salihu démé ba tay mi ngi téyé nonom li def ko nu yéme no xamne leg leg da nga daan waru ci jamono ju dem ba doomi serigne touba nekatu fa waye da nga yëngne Serigne Touba nekete manam daram du taxaw te ci jep jamono kuko wutu day melni ki day faw xalañ ko foge won kon Serigne Cheikh dal bisagi ni bo xamne rongoñ touruna te ñing koy waxal lo xamne lepp deug la li gëna am solo nak moy séré yo xamne kuko deg rek deug la te Serigne Cheikh bo ne jaamu katu yalla la won ñepp ne deug la bo ne liggey kat la won ñepp ne deug la bo ne dimbalé kat la won ñepp ne deug la kon nak joju deug nga xamne yalla mom mi nga xamne mom deug de nga
1: yal nako tabal ci jannatul firdaws ta wonale ko way juroom wu tedd wa serigne salih mbake te djegal mbollem ko xamne tew nga fi te mbollem ñaan yo xamne djugge na fi jëm ci mom sun borom deegal ko barke cheikhul khadim alhamdulillahi rabbil alamin
2: alhamdulillahi rabbil alamin jeureuf serigne abdou khadir busso ci cadeau yoy nga xamne cadeau yi témoin la cadeau yi séré la yo xamne ku ko deg rek da na xamne li mo donon jikko serigne cheikh waye mo donon aw melokanam waye mo donon aw doxlinam te lepp rek day delu wat sunu borom subhanahu wa ta'ala rawatina non nga ko ande muy ñaari pañ yu am solo yi nga xamne boole won nako moy al ibadatu wal khidma moy jaamu yalla ak liggey lolou am am solo ñaan sunu borom mu fayal nako ci barke serigne touba kon mbokk yi damay delu wat rek ci antenne ba ñu deglu wat khassida ba ci karam doora ñew ci yenen reaction yi inshallah ta'ala
3: ma jël sa goro lay wo defar bu bo la jam xadim wa kay jere ngeen def mbokk yi ñi nga am mbekté bu baaxa baax comme ni ma leen koy wax wal légui rek di ñew ci cadre yi nga xamni cadre yi sédé la waye cadre yi témoin la ci jëm ju tedd di nga xamni mom lañu ñaanal tay muy serigne cheikh mom serigne salihou ñu fassiyene sekk waxtan serigne assane fall nga xamni mom kenn la ci njabotu serigne salihou mbake waye dund nak serigne cheikh ñu jox ko rek mu yëkëtay kaddu ci jëm ju tedd joju nga xamni wax na ni tay moy bisub ñaanam fu way nek rek nakoy fatale ko ci ñaan waye jikko yu am solo yi nga xamni mbokk talibi ñi ngi fatale ci mom ñu fexé baroy ci jikko yoyu serigne assane bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam ñi nga xamne ni nga ñuy téelu mbolém ñu ne ci réew mi wala ci biti réew fépp rek di leen ziaré li nga xamné ñun ñëpp ñoko bok té ku ne man ko jaal bopam man ko jaalit umma islam bi yépp di ñaan suñu borom waccé dolé waccé yërmëne ci mom té jéggal ko waccé ko yitté waccu ka yamuy waccé ay xejjam jëm joju nak wax ci mom yomb na yombul li yomb ci mom moy li ñëpp gis rek moy ku wone ginaaw bayyi lu melni li ku fekk jotaay bi ni mu mel xamne ki jor liggey bi yittem jep liggey seigne touba rek dafa melne bi mi sipi yanam bobu xel yep ñorton nañu ne fi ko seigne salih yalla dogal na muy jambar waye jambar ko wut won ndax liggey buñ mané fexé bam soko lo niro bay ben ba mëno ko ragné lol taxaway ñin fi bala kon xana liñu wax rek moy jambar ju ñepp xam paspasam xam taxawayam wacc na waye lolou nak moy li aduna baxo deme wa fikru fi nako señ bo xé sax dañé wa fikru fi qissati al-khadri wa fi fana'iha ayna jami'u salafi wa ayna ma min al-urud jama'u wal 'ayni wan na'imi ba'da jumu'u wa annaha laysat lana dar al-kharar bal innaha dar umumin wa dirar lolou moy aduna de ni rek la baxo tedde gaay yu baxé nak salaf yi dañu xolone né dafa ñak daraja ñak wëlëré té sof nu muy jéxé bañ xamé ni rek la bindo nak non ko ginaaw ñu xol tam ñi nga xamné yalla bindol na leen ñi ñew momé aduna manam mom ko ci xétu momit yépp té moy dajalé alal yi dajale juri dajale marchandise waye ñoo ñep rek ñu xey suuf wanasu len lolo nak lako wut rek jambaari señ salih ji nak moy lam doon def mom da am jeexit ndax du ko fetele won ci yalla ñoña la leen wutale ñi ñom aduna do ngi leen lu reub mom nak lam doon def bimu jaare ci aduna yi alakhira ko taxona jox lola tax nak liggeyam bo mu doon liggey no nga ñaan lepp yalla nako fekk famu neul tay suñ borom baye wi nak ñuko wootu ci liggey bobu nim wutewon señ salih ci liggey bi nga xamne mom lako

lam doon def bim jaaré ci aduna yit alakhira ko taxona djok lola tax nak ligéyam bo mu doon ligéy no nga ñaan lepp yalla nako fekk fa bu neul tay suñ borom baye wi nak ñuko wootu ci ligéy bobu nim wuté won señ Saliw ci ligéy bi nga xamné mom lako baye won def ci tam lu

0: rasel lolou dong ko moko taxone jog nak te lolou mom wor nañu wor yalla ne mom amul sik sakane fum sipe yana ba ci kanam Serigne Touba rek mu geureum ko kon nak ngeureum lolou yalla na sartagal nak ba laaf ñi andon ak mom liggey bi ñep waye tek loxatam ci njabotu bopam gi nga xamne Serigne Khadim Serigne Borom degeural ko te may ko taxaway may ko ndam ci liggey bi nga xamne mom la wara wotu Serigne Cheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef Serigne Hassan Fall mi ngi lay sante bu baax di la geureum ci kaddu yu am solo yi nga xamne yeketti nga ko muy kaddu njariñ yo xamne fatali wat na dem ju tedd ju sel jojje muy Cheikhul Khadim ni mu doone won mu jaddit waye fatali won na ni nga xamne non la ko Serigne Sall wuto won waye dem ju tedd di ñu ñaanal tay ni nga xamne non la jele won ay jeegom tek ko ci niko sun borom waxe won te moy lahat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana don ko xamni ab royu kay la won ci mbollem xet jikko yu bax yi waye rango won mbollem makarimul akhlaq waye bat bi nga xamne bat bu siiw la di ñaari bat yu am solo moy al ibadatu wal khidma serigne cheikh mom serigne salih da ko siiwe won liggeel ci yalla lu kawe kawe kon ni ngi lay sante bax di la geureum waye fatali nga nit ñi ni mom kat ab royu kay la bo xamne bayina fi luñu meuna roy ci mom kon yalla nana sun borom defal deg ak top waye maynu beuti xol yu ñu mëna xolé ba mëna roy ci dimbu ju tedd joju nga xamni moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihu ndax nopi ak jëf lewet bëgg Serigne Touba dajale ay ngeerami njabot Serigne Touba yu bari lool la Serigne Cheikh siwe kon ni ngi lay sant bax dina gërem xamna mbokk yi ni may def rek moy damay dem jëliwat xassida ba ci kanam su ko defé ma doon ñëwaat ci nénal so inshallah taala ba ci kanam jërëngël def
2: ay
1: kaddu yu témoin rek lañu jël waaw comme niñ ko jëlé ci sunu sunu

0: lañuy wax ci liko yalla wërsegal ci nim ko topé boromam am nim ko dello ci borom tawaraka taala tayit am lu ci am moy dañu minon lol nit ni kayel ma defal len nangam ngeen defal ma nangam minon nañ ko waye mu dafa melni beutam da ko tegon ci ma makkani fihi rabbi khair yeen nit ñi kayelen ma liggeeyal len ci seenu njabot ma liggeeyal len yalla ma liggeeyal yalla ci seenu njabot waye bami wax lolay da melni luko way yekati bekk ko ci dimbele mun la bayima ak yalla ma makkani fi rabbi khair tax fa kharaj rabbika khair wa huwa khairur raziqin xamna señ ko so jota bi mo lajut guddal lu bari waye la jambar ngok jo xamni lepp lu batu jambar di tekki mom manes nako jox manama te yomi ko wax da la wori wax nga deug xam nga sun borom bu ne ja'alallahu ka'batal baytal haram ka'ba xamnañ ko moy al baytul haram al baytul haram moy al ka'ba waye kon lu yalla djublu ci al baytul haram da bëgg wax ni ka'ba gi de wutal na ko atfu bayan bo xamni pour tag ko la kon seigne cheikh bo ne seigne cheikh jambari nangam yalla xamni ma ngay lim jambari nangam yo xamni yepp atfu bayan la bo xamni day ñew ngir tag ko jambari ñu ngir jëm yalla ci lepp luy maye yalla muñ ngir jëm yalla ci lepp luy maye yalla tiafka gum yor mu mëna doon man na muñ tiafka goga ngir jëm yalla gi nga xani mom lay jeex ci mbir moma kon danaka sey poso tay bis bo xamni ku melni man dal wax ci luñ mëna degg dañu yomb ngir ni mbiram bindo kon ñoo ngi jéggul bu baax baax diko gattal fofu rek tabarakallah
1: wa kay jeureuf serigne cheikh gay ni nga lay sante bu baax baax dila gëreum waye dila ñaanal suñu borom defal la tawfiq te defal nuko kon mbokk yi dima len ko waxe won leg rek dañuy delu wat deglu ju wat xassida ba ci kanam rek du ñak dina am yenen carte témoin yo xamni dana len ko jëlal ci yenen mbokk talibi inshallah taala kon ba ci kanam serigne cheikh jeureuf ni lay sante baax dila gëreum kon ni dem jëli xassida ba ci kanam

0: non non eh walti o wa kay jere ngeen jeuf mbokki telespectateur yi ñi nga am bekk bu baaxa baax comme nima leen ko waxe won leg rek gën leen nima leen ko waxe sa su nek bi nga xamanteni kurelu isbitarxe bu daru khudus jang nañ ba nopi dem nañ ci serigne khadim ak njabot gi nga xamanteni moy njabotu serigne cheikh siar leen waye massawu leen ci li nga xamni mom lañu bokk ginnaw bo xamanteni jang nañ khasside yu ama am solo moy muqaddimatul amda bu am solo serigne makhtar gene jité won jang mi and ak bokki talibi yeb xamna dana ci ñew serigne makhtar ginnaw bo xamanteni ñew ngeen massawu ci li nga xamni mom lañu bokk waye jang fi khasside borom touba yi dungé ko ki nga xamanteni moy serigne cheikh mom serigne salihu ana yan kaddu témoy nga yëkëti ci sa tour ak ci tour daré tarxé bu daru khodous
1: jerejeuf mursadakh ngi len ziaru bax ziaru mbok talibi yep di ñaan sun borom yagal fi cheikh mohammedul muntaha ak njabotuk seigne touba yep yag fi lol te wer ta ami xewal yu bari yu ndigele seigne touba ak ngeeramal seigne bi ak talibi yep seigne cheikh mus cheikh salih nak mom wax ci mom lu yomb la ndax ñun ñep ku ne gisoon na aw doxinam wessu di seigne wax ne wali khada ahbaban bihim uzhiru nuska sunu borom boole na mak ay soppe yo xamni dañuy feñal dana feñ ci ñom ak jaamu yalla gu sel jaamu yalla ga gëna kawé nim ko waxé ibadatuna faqat ibadat ghayrina wa billahi min iblis ma zikri yusna ci cheikh fofu rek la tegon tankam don sako yoon wi don jambar l'islam don jaamu katu yalla bu mat sekk don liggey katu seigne touba bu mat sekk gëm seigne touba gëm ko wir don sako yoon bi bu wir wir don roy kay ci talibi yep ak kep ko bëgg seigne touba kon nak ñogi ñaan suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem suñu borom yagal fi nak seigne khadim mi ko fi nekkal ak rakam yep ak njabotu seigne salih yep ak njabotu seigne touba yep ak cheikh mohammed bashir mi nga xani moko fi wuto momit ci kër gi suñu borom yagal ko fi te wërël ko yagal fi cheikh mohammedul murtada im seigne salih yagal seigne jidi im seigne salih ak njabot bi digeen gi ak ñepp soxna momi ñepp bayiwun cenn kon nak suñu xol sedna lool def fi metti na waye nak xol bu xel mu dal ak xol bu sedd rek moy li ne fi nun ba xam nañ ni seigne bi mom limu wax rek dafa leer yu bajjilu kulli kulla kal yawm akhirin wa in sha rabbi la urda razawani kon tayem june day gatchal dembam kon suñu xel dal na ci seigne khadim mi fi ne ak rakam yu teddi te xamni yoon wi mom ca day gëna jëm kaw rek di gëna sel liko seigne muntaha waxe liggey bi day gëna sel day gëna tedd day gëna bax ngeerum yi day gëna yok ba jana inshallah gëna jëf
0: wa kay jërëjëf seigne makhtar ma sha Allah ñu ngi lay sant bax di la gëreum ñu fatali ni mom ak mbolam isbu tarxiya bu daru khudus ño andando ñom ñep rek ñew doon amal li nga xamne moy serigne dal ñu ngi leen di sant bax di leen gëreum di ñaan suñu borom mu defal leen tawfiq te defal nako ci barku serigne touba comme ni nga xamne non la ko waxe won leg rek ma sha Allah taxaway bu am solo la bi ñu ñewé jang nañ fi xassira yu am solo waye bi ñu paré dem nañ ziar serigne bi ma sha Allah waye kaddu yoy may kaddu yi nga xamne serigne makhtar gene mom la yëkëti ba tay mbokk ci témoignage ci mangi ak serigne abdoullahi sek di jangatu xassira serigne abdoullahi ngay ko xamne du neul nga ak serigne cheikh mom serigne salihu nga xamane ko bu baaxa baax ak ñen kaddu témoy nga yëkëti ci serigne cheikh mom serigne salihu
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mom serigne koso ni ngi sant baax bu sant yalla di julli kenen bu sant serigne touba baax di wax qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci umma islamik bepp di ñak mom serigne cheikh mom cheikh salihu mu doon ko xani le serigne muntaha waxon rek biñu serigne salihu jige mu ne borom xar baaxay jeexna legu xaru ba baax rek bi dess seigne cheikh nak yag na xaru ci ngir baax bëgg lu baax ñep demul dikul tek tankam ci siratul mustaqim bëgg serigne touba lool diko ray ci lepp mom nak yalla def na ba nak bama ko xamé wax lu yalla yag na waye lu dul lolo njang mit bama ko sopp tambali rahiya bama genn won mu njangum baw dama ñew benn bis duko siaré muma don wolu bima ñew wuysu ko mune ma yow day soppi nga njangum yoru mur ay yuux rek fi amon ñepp war nan la jappale ñi da genn lu bafali tekku moy yag na lool bima seigne soy bu wolot dima jangulot gudd gudd ni dafa da ñew di deg tatan mo jigi bi seigne bi wacce bi liggey bama ñeke dem kërëm dama ñew mu ne ma yow ri suñu borom defal na tawfiix ko ma san jang jiss bi bo tuddu yonent bi señ soñ bi di julli julli guddu lolu wax na ma ci lam ñu bandu lillahi rabbil lasi bo ma gene won nit dama ñew diko ciar ci le mu ne yow de ni ma la bëgg won gis de da de gene lu bafal yi teglu ko tek band bi mu koy deglu bam ne mu koy deglu ba ci bayil wu nan antal mo kawilu mu ne amna fo xane da nga dem bu koy bëgg runge waye da nga delsu wat waxat ko moy antal mu kawina ma khatuhu abadan rabban kariman walam tulad walam talid ajud ma dadi ñew mu ne fofu dal da nga mel ku koy runge waye da nga ñew rek waxat ko waye day togg ci ak rek mu daanu mel ko taggo ak sagam duug bayima fa waye mom dal wax ji yalla mom ah ñun day ku ko bayyi won xel ku ko yemon yemo won nan ci mom lool ndax melokanam bëgg serigne touba lool deug lool ñak tiaxan ñi ngi ñaan suñu borom payal nuko dolli ko ngeerum ak tuto ak xewal ki barkam serigne touba yalla dekk ak bayam bu baax bobé ak serigne touba ñi koy jaalé cheikh abdou samad mi nga xane kaddu yim ci yëkëti ñepp gis nañ ko moy kaddu yu jot tabarakallah lool rek doyna sëkk ngeerumul serigne touba bu ko doomi serigne touba yëkëte séral na li sama am serigne touba gëreum na la lool doyna sëkk mom la ñepp yi waxtaan kon nak yalla nako yalla fayal duko siar ak njabot gep serigne khadim ak serigne djil wati serigne bass mi nga xani moy khalifa cheikh salih yalla na fi gëna yag ci wër tabarakum serigne touba jeregen def jeregen def jeregen def
0: a jeregef serigne abdullahi sek khassida ñi nga lay sant bu baax di la gëreum ci cadre yu témoin yu am solo yoy nga xamni dundal nako serigne cheikh mom serigne salih ñi nga lay ñaanal suñu borom defal la tawfiq te defal nako kon mbokk yi dama ko waxewon rek damay wey jël ay cadre réaction inshallah taala su ko defé damay delu wat jëli wat xassidé ba ci kanam ñu doora jël soot ay cadre témoin jërë ngeen def Allah yi jaar ba alhamdullah bayil waaw min may message xamna leeru ko ba message

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب من والاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نوير وقلبي أرشدا، وزكي لبي وافتح ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا. مبكي تلسبكتاتر السمدية تي في اك مبكي اوديتير السمدية اف ام 102.9، ñoo ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyaara, di leen nuyu ci gën jaa sell nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Di jiital ci nuyoo bi nag ak ziyaari Cheikh Mohamed Ibn Muntaqa, ñaan yàlla suñu borom dolli ko sàmm, dolli ko kattanal, dolli ko wér ba li mu yéeneel liggéeyal ci l'islam ci toolu Serigne Touba. Serigne Touba yàlla suñu borom dolli ko kattan ba mu def ko ni mu ko soobee, te lépp mu ànd ko taalibee mbokk yëpp. Di ñaanal bu baax Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaib mi nga xam ne moo taxawal bërëb bu am solo bii ngir tasaare njàngaleem Serigne Touba. Moom it yàlla suñu borom gën koo dëgëral, defal ko ndam ci liggéey yi muy taxawee yëpp. Ñëwaat nañ ci seen jotaay bu am solo bii di fasalu ahla dhikr. Jotaay boobu dañ fi dalal ay boroomi xam-xam ngir ñuy gindi nit ñi seen i gag, maanaam di leen ci gag, di leen gàggante ci seen i gag ci diine. Muy jotaay bu am solo boo xam ni ko alquran waxee nag mooy fasalu ahla dhikr. Kon nag tey jii ñu am ci gan gu am solo muy Serigne Cheikhouna Mbacke jóge ba Darul Mouti. Moom lañ dalal insha allahu taala mu fas yéene ànd ak ñun jotaay bi ngir tontu laaj yi nga xam ne mbokk yi julit yi rotal nañ ko fi insha allahu taala. Ba dañoo sore rek, kon Serigne Cheikhouna dañ lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
1: Ok, wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Serigne Fall, gannaaw buñ la delloo nuyoo, noo ngi ñaanal bu baax a baax ak a nuyu ku baax ku tedd ki Serigne Mohamed Ibn Muntaqa, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba naal yi nga xam ne am na ko ngir liggéeyal ko l'islam ci toolu maam ju tedd ji saabulam kattanal ko, dëgëral ko ba mu def ko ni mu ko bëggee, ànd ko ngi jëbal geeg mbokki tele bi yëpp ak mbokk julit yëpp. Noonu lañu ziyaaree kilifa barab bii di Serigne Xalou Sow Mbacke, di suñu maam di ku baax koo xam ne ku sonn lool ci yaatal l'islam, nga xam ne day mel ne duriyatan tayibatan tujaddidu lahja nabi Mustapha te ci taxitu mas na ko dugal ci foofu. Ami nga sonn bu baax a baax ci yaat l'islam, rawat na ci yaa motali ko bi la am nuyoo nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom jotaay bi ñuy seetaan ak ñi nga xam ne ñoo ñu déglu ñëpp rek ci rajo bi ak ci tele bi, di nuyu ñi ci tele bi rajo bi ñëpp rek ak mboolee mbokk julit yëpp. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ok, jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacke ci nuyoo bu am solo boobu, matale boobu noonu. Xam naa kon dañuy daal di ñëw rek dugg ci laaj yi. Mbokk mi day laaj Serigne Cheikhouna ne naka la nisaa bi mbay toll ak naka lañ koy génnee.
1: Ok, bismillah. Ok, jërëjëf Serigne Fallu ci laaj bu am solo boobu. Ndax mel na ñëw na ci waxtoom, waxtu yi mel na ne waxtu yi nga xam ne ñu ngi toll ci waaj jëm ci wàllu tool yi. Li njëkk xam la rek mooy xadis bi nga xam ne ku baax ki da ko wax di ci wax njëriñal mbay, wax ne salaam salaam wax ne maa yaxrisu xarsan aw yazraam zaraan fa yakulu minhum tayrun aw insaanun aw bahimatun illa kaana lahu bihi sadaqa. Benn riwaaya wax ne illa kaana lahu sadaqa ila yowmil qiyama. Waaye xadis bu wér la, wax ne képp koo xam ne jëmbat na dara ci suuf wala mu ji dara ci suuf mu sax, kon lu ca lekk lu mu mën a doon moo xam nit la wala ñanaaw la bahima la faaw yàlla bindal ko ca loolee mu lekk yaabay saraxe. Kon jëmi mbay rek mooy njëkk doon ak jaamu yàlla. Kon ñi bay buñ bàyyi xel njëriñal bay mi, mbay mi kase te mooy la ñuy juddoo ci njëriñ déedéet dañuy xool jàpp ko ak jaamu yàlla. Ndax luñ talaba def sax xalaam yu sànn foo fii jihaad yi, ndax mbay daf boo ko ci sàkk wërsëg te ku sàkk wërsëg aw ko ci sunna yaa ngi ci jihaad. Kon loolu yi njëkk yéene ci kii bay, ndax ñu ne ma amal bi niyaat yéene bay rek ngir bëgg am tam bay rek, nga yéene bay ngir jaamoo ko yàlla. Yéene ji day mel ne moom moo di jëf yi. Gannaaw loolu ñëw ci laaj bi, lan mooy nisaa bi mbay lay laaj. Loolu day mel ne ba demee ci téere bi ñuy wax asal masal yi nga xam ne awaay la indi ko ca, wax ne xadru nisaa bi tamri wal xuboobu mu xadru nisaa bi tamri wal xuboobu xam sa aw soxin bi charti tiib, nga xam ne daa wax ne lépp la ay yimbay rek moo xam lu mën a doon rek mu teqale ci xeeti mbay yi, xeeti sëb yeeg xeeti gerte yeeg ak lu mën a doon. Su sa jamee man ji doon wasx ñu wasa dañuy wax ne moy jëmel fukk sa ta ben sa moy ñent muddu kon ku melni ku bax ki ñu jangal Cheikh Rahman yalla yalla dina mëna leer dara wax ni sa mu ne nga mes nako japp ñaari kilo ci tolle bu gadi gudum am nañu ko yéssé lam ñu ko appelé waye ko diggé nga xamni fofu lañu sokko ko motax ñu wax ni ni sa bu ko japp ñaari kilo kon bo sété ben wasa day doon jëmel fukk sa kon dañu bëri ko ak ñaar fukk kilo lé nak ba ci amé warxé bu juro ben yoon dalay jox juro mel bari ko am ci gatal dal nesna teunk ni sa mbay ci juro mel bari ko ah don dana mo wati nak ci yenn téré way demé ko ku baax ke mo ñu ko non lañ ko japp non lañ ko jangalé ku nesna japp dal ni sa mbay ci way mëna bay dal so demé lo juro mel bari ko dal asaka war na ja su ko yéssé nak mom asaka do ca war way xam sa awsa bogo ñu wax waye nak ci kaw bi chatu tayb mëna ja baye xel li fek agul ci ñox ba neex ba ñu ko jëfëndiko rek mbay mo wara gut asaka ja wara gut bok ay ganna bu agge fofu ba man ni sa bolé ci asaka do ci war ba ca waré nak ganna bu ni wax yam hisabi bi ca sart na bu ñoré ñu ko jëfëndiko te yow nga tam la ci lek wala nga da nga ci maye ma joxe addi ma lanen ma nga yeen ifa sa jur ñu lepp japp na le boy gene asaka da koy xaymoalé dañu wax rek na bu xasse boy gene xol li fi nek rek dedet ganna bu ñoré dal lepp lo xamné bu ñu fekk na ko fi kana boko sanké faaw ñu ko xaymoalé aw lool nak mom lu ma da baye xel benen lool jël ila jottam bolo yu mel non yépp dang koy xaymoalé waay nak nenañu jëmal ji koy dékki ba li ñu dékki la bu fekké juro da ca lek la lool jéggal nañu ko bo xol salaf salib inna ci lu mel non kon lool moy até lisay bay ñu ci naka lañ koy gënné ko bari bam asal inna ko wax né fa nisfu 20 in sahiya bi kulfa awla fa 10 aw huma bin nisba wanane bu fekke mbay mi yow yakoy soxat sa loxol bop ba nga fay ca soxat ga niki tawbe ak nante soxat wala bok dexge la soxatal wala rew bok ube xeyna mana tok ay fan lu jege weda do bu wat nam sonno ci dal kon boba nga xamne sonno ci sonno ci soxat ga kon bo defé la nga am ci nisab fuk xaj ben ba ngay genné su fekke sonno ja fekke asman soxal sonno kon fuk xaj fekke lu ngay genné kon fuk bo fuk bo ni capton ben bërem ngay gënné wëtu na la bu fekkone da nga sonné ci soxat ga wala nga fay ca may mel nonu baari bi bo xam bi sen bëbbu na ci son kon boba mu bo défé fuk xaj genn wal fukel moy bu bari ko genn wal bari ko mi 50 ngay gënné
2: tawarkal okay tawarkal sin jaxna ci laaj bu am solo bu ci laaj tontu bu am solo bu ci laaj mbokk mu di isa bi mbay ak naka lañ koy gënné mbokk mi day laaj sun cheikh nane ngeen daal dama ndax mbay mu buñu ko suuxate ak sobe mbay buñu ko suuxate ak sobe ndax mbay ma dina laap wala det wala laaj
1: aga jeje sun fallu ci laaj bu am solo bobu ndax mbay su fekkee dañ ko soxata sobe dana laab wala déet loolu boo demee ci muxtasharu xalil indi na ko ko wax wa zaroun bi najas wane ne mbay bu fekkee dañ ko soxata sobe ni ko am sow wala sax jimi mbay mi ci boppam amoon sobe sobewu loolu lépp bu xasee sax bu xas sax dañu wàññi dara du sa laam na boo ko demee ci buntub ab tayhir mi wax may tatuma la dama la ci dog boobu leeral na ci ne mbay bu fekkee jimi dafa amoon sobe wala bok ganaaw bi ñu koy jiyee ñu soxat na ko soxat ko sobe kon boo loolu da ci waaji dara ganaaw wu ñoree rek mes na ko jëfandikoo
2: mes na ko
1: jëfandikoo
2: waaw laal na tabaarakaal la jërëjëf sëñ Cheikh Naane ci tontu bu am solo boobu ci laaju mbokk moom mbokk mi ne laaj sëñ Cheikh Naane ginnaaw bi mbay mi ñoree ndax sang nga koo jaay jël njëg li génne ci asaka wala déet au lieu nga jël ñoree meññam mi génne ko asaka waaye nga jaay ko nopi doo ko
1: génne aga jërëjëf sëñ Fallu ci laaju am solo boobu re loolu ba tey ni ñu santaane mooy nga génn ko ci jëmmi may ma ni bu dee gerte jëmmi gerte gi day dugub jëmmi dugub gi loolu daa mel ba tey boo demee ci sarab siraaju sel indi na ko fa ca saraba waalam annama yabisa min alxububi waathimaari yuxraju alxashru aw nisfuhu min aynihi aw min mithlihi wujuban wane ne bu dee jëmmi mbay mi wawna ba lañ ko jëfëndiko rek ci jëm dëgg dëgg ngay gënné naay ni jëm ñatt ka ba jëm dugg ja ma bok bu dé ko xam da mel man xamna xamul xeyna da ba yalla sant ba ngox ko jaay tay amu ñu fini day xol la mu ron gënné ci gerté ñu jëm la nona bu limi bari bala kon faaw da jëlni bari bu gerté gënno moy ñu ci bu jobal lool mo wax waye señ ko jaay do gënné ca xaliss ba dé wala ta'ala
2: barkala señ cheikh na ci leral gam sal ko ci laaju mbokk mom mbokk mom la señ cheikh na bay seddo ana kan lay dagam ak kan lay aram
1: ah bismillah jere señ xol ci laaju am solo bobu batay lolu nas na del ci assalamu salaam bobu re nagana wayla in nako ba yar ber yo xam teunk nako waxne arba'atun shara'itul muzara'a te moy tadawil tasawil batrani wal khaltu ma wa khabil arda arda bi ghayri al badri wala bi mun'in li ardi takri nga xam da teunk ne sar yi tax ñu mëna bokk bay ñen sart la ba ci ñëk moy faaw yaari jiwi dañuy yamo moy bok di ay gerté ba di ñëb ba di lanen way sa ñuy ké jox gerté ci sal ké joxé dugub ba mbokk ma len dir faaw da yo jiwé yamo lool nak ko mëna saxal mu koy atté té way ci suñu ko nak ñu xassim da andal ci lu bari bari tam da melni xalé mu manam jëpp lool muy af sart way day melni suñu ko di ko rek muy faaw af sart la ci moy faaw dañ yamo ko meen sama japp muy ben baye top moy wal khaltu mahajim ci tek moy faaw dañ koy jaxase jaxase go xamni ben manadul haqiqiyan mu te moy jaxase deug deug ngam lañu bolé seen ci ben barab niki ben mangase wala ben defukay wala bok aw hukuman te moy kenn ko na yor ma nga yor sa sam yi waye nak suñu di ba fañu jëmu kenn ko dañ duñ karagne dañu xane ke mom mom fe jifé dir dañ dañ wala jëlo yëpp rek am dañ taxale na yo seen fa la yamul wadje kon jël jël côté soow bi mi jëba kan bi dir dañuy bokk jëwlo jaxase lepp ci ñima ñaaru bu ci amé rek baxna jaxase gamna moy ñaaru sart bi do ñettal nak moy dañuy bañ jakar la jëw ak suuf du ñangu man ma jox la jëw yow ma jox ma suuf ñu bokk bay dir dafa ma amé rek bu ñu ayi ko ak mëna xaw du ñettal nak moy du ñangu ba tay nga lé suuf di ci fay lo xamné dañuy ayi ko ci lé suuf to lo moy lepp lo xamné suuf koy saxal kenn du ko lé kenn du ko fay jullé suuf dik mom ni ko manela leen ma sa tol bi sama way ñoré mom la bari ko gert ci misal ma jox fay la bari ko gert ma dug ma nangam xam wala suuf la sax la de dink sañ naka non lepp lo xamne xéta ñam lay kenn ko fayé ci leya suuf niki lem ma lem mom suuf ko sax waye koy kenn ko fay ci leya suuf kon mel na ñam ak lepp suuf saxal kenn ko fay ci leya suuf ma ya fa fay la moy lu ma nekké wër sa xaliss wala mel martis xéta di mel non ay lu suuf saxal bi so sañ lepp lo xamne itam aw ñam la dis ko mëna fayé ci leya suuf kon ñen sar wi dajé man na ma teunk rek mëna gaw waxat wi ne ko rasal teunk won te mo ñatt xet yi la wax mu fekke jox na ñom ñaan cheikh mbay ma ko na jox na juur rek da ngay bax mo am kenn ka da jox juu ñu lañ jox na juu waye kenn am kenn ka da ca bolé ñor liggey ba kenn jox tole bax ndax da na kenn ko jox na juur rek mu bax mo am na yo bok mu su sa kenn ko liggey bax mu ko dal na kenn wala jox juur rek te won nak am na ci lu sa leer kenn ko jox juu kenn ko di liggey te du ko te bax lolu batay indi lako ci lim nga xamne wala kitaraya al arda wal batru min inda wahidin wa al akhir al amal kon jaza isa takharab ci mata zalik yakana la wax won woné bu fekke kenn ka da joxe ju kenn ki di liggey kon buñu gisene jamono yoy da jona jo xamne ju dafa jafé nga xamne ju yombul kon nga xam tamu xolé ci on liggey bi neuf ma fay ci liggey bi xawa tolok lañu fay ci jiwa misal nak ni ko def gerté 70000 lay jar te kon ligi kon bay len di beug gerté nga fay lu melni 60000 ci misal lay jega nañ kon da neul da nangalo an ko kenn ki joxe ju kenn ki di liggey ba nak ke joxe ju ke jox sax mum kenn wax na nga ben yar wallahu ta'ala a'lam
2: tubarakallah sun cheikhna ci leral go am solo bobu ci laaju mbokk mom mbokk mu day laaj sun cheikhna ne yam xet lanu meuna boole ci azaka mana ak yam xet les dul meuna boole
1: aga jere sun fallu ci laaju am solo bobu bu de mbay da ci am yo xamna sun lanu boole boole bi ñu moy so baye ci xet yi bokk tam day meuna ku bay wén xet rek nga xamni gannaaw da ngay xayma lepp su ma day gënu wax sun waxon bu jëmel bari ba asa ko raté su yese duko du ci war waye dañ do gar nak xéru ci nek lool bokk na ci giiri sa bi am sepp am ñoom ñaara xéet waye ñaara xéet yépp bo baye non yépp itam du tax ñu la xéewal xol ba nga ci ni sam dédé tay bo ñoom ñaara xéet yépp nga xol la nga ci am su nga tay ci ñu was ñu ñu bari ko asa ko raté kon walay xéen sa bi yépp ben xel leen jappé bu dé ci wala asaka bo ñëwé ci rasé ñu rasé hay ñu ñëw fi duko bay waye ci motam ben xalign ko jappé ay xéet xéet lu bari di wala sax néna mo xéet rasen way téwul rasen yépp ben xalign ko jappé dama na tantrama yit li gëna wor nénu dañ koy yamal ak rasen ndax ay xel yu bokut way mo itam non ben xel la ñu jappé kon waye nak lu yéssa lool mom melni asafa yu melni pep amna ñata xéet pep ak xam ko bélé achar lors asul ñet xéet yu bokul la way téwul di sen bolé ala bo bëram ñata xéet yépp amé ñaari kilo am ci bu ñak ñaari kilo dal mu jël ben asaka warja way lu bëggato yoy melni faa da ajo ci lenga am ci ñu bëgg ba xena ñu léra tous rek ci bo gën asaka bu ay xel na fa yéné da wara xol xel ci nek la ci war ngeen ko la lool dem dañ koy taxalé dañ wax na bu féké lu melni rasañ la way lu melni tantama la bu da ñaar xet donc kon xel ci nek na xol la ci war nga gën ko ja da ñu xam nga japp nak way bu xasse bay gëné xol bi nek la ci war su xasse ñaar xel nak ñett jëm ko kon ba mëna wax ba di gëna diggu rek ba ngay diggu doom ko xol la ci wara gënd ci xéet yépp ngeen ko ci boba waye nak ci lool jappal ni ci xéetu señ ak tanu ko ñu ko maye waye luma le sepp ak leneen mo lu mu bari bari ay xéet ñu day aaju xéet bu nek ñu gënd ci la ci war lu mëna baye xal
2: barakallah señ cheikhna ci lanu do am solo ci laaj mbokk mu mbokk mu laaj lan moy atté ndox mu neew sobe bu tuddu sobe tabita manam lo xamni soppi wu ndox ma
1: ak jere señ fallu lo bari ci yene ci
2: téré
1: bismillah lo bari ci yene ci téré bo dewe ci mortaju khalil yahal nako wayasirun ka aniyati wudu'in wa ghuslin bin najasin lam yughayyir ak nan lako xawon wonani budé ndox mo xamni dafa neew ndox mu neew moy budé da ngay japp da ngay japp rek ba budé da nga sangu da ngay sangu rek lo moy ndox mu neew su fekke am manen bolé ja su fekke am manen man djegul c'est am manen bolé ja kon ba lay sim ngay fini ko ay bëgg ngay defni ko mais nga xamul sobe lolu lim laaj moy lu melne tok traite dem ci ndox mi ngay jappé nga xam ni gis ak sa bëtt mo ma xamal ni data ci ba bo do xol dok man xamé ci ndox mi lolu ci bëlaaj lu melne fu mu amé rek dañ koy xol bu dafa neew et puis japp ma sama ni nga waxé mo lepp nga am manen ko ba dañ koy sip sip moy bok ma né bañ jëfni ko moy gën jëfni ko bu ma né bañ jappé ba lay jappé la ba nga may ko sango moy gën waye nak su fekké ndox mu bari la tok dem ja mu neew kon kenn ko sibati su fekke amo manen mudum momit kenn ko sibati kon sibbe day tak ci yar yoy rek mu neew onapi nga am len bolé ci ak bu lore kenn ko sib
2: warkala señ cheikhna ci leral go am solo go ci laaju mbok mom mbok mu lay la señ cheikhna ne luy atap ki takko ak akum tak waaw sa suné ngelawal wala am tour ndox day yenn ci mom
1: ah ka jerejeuf seigne fall jerejeuf ci laj bi am solo bobu lu melni ba tay da melni ba demé ci mortaju khalil tour ndox ca yahba momit wané wa bi salasin faraha akthar ka salasin matin qada rafa lolou ñeek jëfëndiko wané né bu dé am jokkalé moy lu melni sa wala mu laj ndax ni muy gënë ci nit ki xamné li mom ak wër walu ak wër do ko wara do moy jokkalé lu mel non dañ da wax né ni ko xel waxe ci bu ñëk bu dañ bu féké la gënal néw ci jamono la koy dikkal kon boba mom da ta japp la gënal néw ci jamono moy beedi moy yah be jàng légui bu sala seen faraha akthar li ëpp ci jamono lay takhalé ko moy du ko dikkal kon boba mom lay ta japp don dé amna gëtt nak da dé mel bu dé ci maharibé ñi fété soow ñu dañuy attané li xal at lañu atté bu féké li gënal néw jamono la koy dikkal li gënal néw jamono la koy dikkal kon ba ré ta japp wa bo demé ci wa iraqi té ñi fétu amirou malik ci yow té ki wax ñom dañu japp né mom waxi am jokkalé mom du dañ japp ben yoon waye démé li ñu sukkandiko nak moy wax yi wa magharibé nga xamné mom bu féké li gëna neew ci wala ki dikkal fa wara té japp li ma ci tek da ci misal bu féké lo jokkalé mo xal mëna ko faaji tam li ki ma siw té mu woor né so amé soxna mu dëñ wala su féké bo woré mu dëñ wala so safara mu dëñ kon fa wara kay jëma safara waye su bëñu wër safara rek kon ba dañ wax té té japp mu res nak bu féké li ëpp yi jëmono koy dikkal ba lépp jëmono way li wax né wonu diba in lazam akthar su féké lépp jëmono la koy dikkal lépp jëmono ba li ëpp ci jëmono ba bo xaye jëmono ñaar xat gën wal nga kon ba mom do toy tam jappam wa nak su féké gën wal jëmono koy dikkal ba li ëpp nak da na sopp sa gën mu jappal rek way sopp rek la ta sopp ga sax day téggu ci li ci téggon la in shaqqa bu féké dafa sedd do jappu mu metti ci mom ba ndox dafa jafé kon sax duñ ko soppati bu féké metul nak mom kon bu féké li ëpp jëmono ba gën wal jëmono dañu soppi mom muy japp waye bu dé lépp jëmono la koy dikkal lépp kon kenn ko soppi mom bu japp légal jëmono bu ko xol da ci boré waxtu yi am julli am dét bari amna tuti wotigu ñu ték moy wa fi atibar mulazamati fi waqti salati aw mutlaqan taraddud nako xalé waxé won amna taraddud ci deng manam ci mu joxal waxtu dañ ci boole waxtu yépp waxtu yi am julli te moy waxtu tisfa joté ba jant bi ci fenké ci waxtu bis bi ci top waxtu yoon am julli waye kën ci boole walé da na bu jant fenké ba tisfa do jot na digal mo waxtu julli farata ndax dañ bu joxal waxtu yoy ñu waxan da nga digal ci lepp li new dañ joxal lepp rek bis ba ma la ci boole lolu fa la waxtu bi nek ko ne ibn arafa mom day japp ne waxtu julli kep lañu xol moy fi tisfa do joté ba jant fayati fenk ci ba jant fenk ci biso ci top waye ku melne ibn abdul salam mom day wax ni lepp lañu xol rek waxtu amu julli moy digante fien fenke ba tisfa do jot dañ ko ci boole walé man nga naw melne ibn abdul salam wax ñu mo fi salam mo fi jam dañ ñu may ba dañ ñu may da yow sukkuru ko ci bob rek inshallah ci non lañ koy xolé nak inshallah la ta'ala
0: warkala seigne cheikhna ci leral gu mata la gaw ci laju bokk mom bokk mu la seigne cheikhna ne ki nga xamne day julli waye day takko khalat man sa bu julli rek day khalat lu bare dal
1: ah kay jere seigne
0: cheikhna ni mi selmane
1: bismillah jere seigne cheikhna lay mel julli mom ak jam yalla day nga xamne gu mag go xamne ak tewlo la laaj seigne cheikhna waxon ci masale ku do tewlo ci julli nak do ma tewlo ci julli bir mo ko da la tagatu waye so baye bu julli bu ko tewlo mom lolou duma nek ndax ku do tewlo ci julli do ma tewlo ci bi julli ak seigne cheikhna lolou nak ba day xali indina at bi bu ñew ci sharia bi wa tafakkurun bidunyawi da jefandiko tay xol bu re la nga xat mbirum aduna la wala aduna kep la way xal ya yaqul dara ya nga xal ngay julli ko tewlo kon fa nga xal beurut dara neeku ci su fekke xal da bari nak julli ga baxna waye neen ñu sopp nañ nga ba mo julli gi ndax tewla ga lolu mu bude mën nga watak su fekke nak xal da bari bu ka xamru dara yaw ci julli kon ba julli da yaqum lolu nak way xal bidunyawi gam na solo ndax xal jefandiko ci wala aduna ay buran wala alakhir la mbal yum ci yalla mom li fa yak ma takali yu julle dana bax ndax nenañu seyna omar nonu julli te muy xalat ni muy wajale xarabi te teul baamu julli ga lañu sukkandi woni kon kuy julli te xalat lu ay ci yalla yoy li fa yak ma takali yu julle jël ko baxna waye xal bu ma don nak sore bay xamatu dara ci ligum faaw da ngay dagatam li wat
0: la taala warkala manam tekkal gi da muy xalat lu jëm ci aduna ak lu jëm
1: ci yalla
0: du jëm ci yalla
1: bay bay aduna la ni nga wax legi ba xoy bare ba xasse bare rek dañ sopp baamu julli ga don dana baxna ñent barbi yoy nak budul mom rek day melne budé da ngay selmalé ko né japp na moy tay ju muju nga xamné nga gëj tay ju muju ja da moy jullu ci yenté bi wala ci ñaan xeyna moy gën way ñent barbi yeen ak mom dañu bëgg ngay tay ju jëk ji rek ba jullu ci yenté ba ñaan wala ba ñaan bokk ñent barbi yoy mas na ko tënk ta japp ko bu ci ñëk moy loolu bo démé ci askama sé nga fekk ci suyot sahwi ngay ñëk moy ganaw bo suyoté khabla ma baada tay ju ngay defat ba ngay ci tay ju jëk ji ñi ci way dé sim ko ñaan ba ja top moy sa imam bu selmale dañu bëgg yéro selmal waye su fekk da nga tay tole ci ñaan imam bi selmal du bëgg ngey wéri ñaan dédé du bëgg selmal sans wa dañu sim ñaan da na ko selmalé sa yo nekké mom kéna imam rek selmalé rek yo selmalé waye sim na ngey wéri ñaan muy ñaar ba ja top moy julli ak juma mu imam ñu fekk ngey nafilé am waxto dañu ay nafilé waye bu fekk ngey nafilé mu ngey wéri waye nak ñu bëgg nga wéfal gannaaw bo taaya tay jëk selmal bi fa nekk di ñaan ndax waxta nga nek ci waxtu wo xamni dañuy ay nefil motax mu ñettal bi dafa ñettal nak moy so taxawale ak julli ba nopp nak fek far ñu taxawale julli imam li xena ci jakkay di nefilel toksan far ñu taxawale imam toksan ko ni bëgg ngeen ci tayu jekki ji wala ma farad sa la waxon ba nga jiru farata li ngay fay tisbar ngay fay tisbar ñu taxal imam toksan ko ni bëgg bu aga ci tayu mujji ja ngay ci tayu jekki rek ba ñaan ko mujji ba ci mujji ba ci mujji rek moy bobu mu nga taxawale ak julli fek ñu taxawale imam nga len julli ko ni bëgg awul gi dal sa tane assemble mom mo yep ñu bokkati inshallah
0: tabarakallah tabarakallah seigne cheikhna ci laaju am solo bobu ci tante bu am solo bobu ci laaju mbokk mom kon xamna day ñew ci benen laaj bi rek mbokk mu day laaj ne ndax sañas na jëfëndiko application IA ngir di ci khutba aljuma
1: waaw iya ma nga lan laaj way ñina mom
0: waaw moy intelligence artificielle
1: xam nga bindé mu ngeen la li nga bëgg
0: ni nga
1: ak yaa abule lool li lam sama yëm khutba baat yi nga xobal lañuy xol foo ko mën a jëne moom di nga xol dañu ne faaw na ko jële ci téere wala di lam sax mooy la nga xotba naan matal saatu xotba saatu xotba nag ci gàttal ni ko téere fiqe yi tënkal wax nga malike yi mooy na nekk loo xam ne dana amal njëriñ nit ñi ci seen birum tey mbaa si mbirum ëllëg képp loolu mooy saxal saatu xotba juru ci yonte bi gaag sant yàlla gaag tàggu ko ak juru ci yonte bi am daa ci alxuan ak ci xadis tafsir tahtir day mel yooyu yëpp ne nañ ko jaa sopp waaw kon boo xasee wax ci biir xutba bi loo xam ne amal na njëriñ nit ñi rek daa leen xutba waaw dañu dañu bëgg nag nga sàcco ko nga dégg foofu rek bu iyaab rek daa jënde loo xam ne ay alxuan kase la yoo xam ne amul yuñ sàtto ci xutba wala muy adise kase yoo xam ne amul yuñ sàtto si xutba xutba di nga ko taamu waaye ñu leerlaa la foofu rek mooy xutba ci boppam mën naa bëgg xel ci nga gën mooy sàcco gi soo ko wayee nga ne wala nga wisaar ko te cëpp iyaay dañuy wisaar yooyu kon ba duñ ko taamu dañu la daan baax waaye dañuy wax ne boo fàttalikoo te jëlee ko dañu bëgg a baaxal xutba bi te sàccoo ko sàcc yi mën ne dañ ko fonk dëgër kon daal la gën daal mooy boo jël ci iyaay yëpp nga fexe boom dëppoo saatu xutba rek bu dëppoo moom du wàññi dara su fekkee dëppoo tam moom nag dañ kaa def
2: kay tubaarkaala kon aaja daal mu ngi aju rek saa bu dëppoo
1: rek saa cëpp la rek
2: jërëjëf sëñ Cheikh naa ci leeral bu am solo boobu ci laaju mbokk moom mbokk mi ne daal sëñ Cheikh naa ndax jigéen sañ naa takk gàllaaj su gisee régal.
1: waaw ka jëlee sëñ Fall ndax bu am solo la ndax man ñoo ko laaj bëri na.
2: gàllaaj xam nga nga xam ne alxuraan.
1: waaw bisimilah waaw loolu day mel ne bu demee ci xalis sax yaxal na ko. wa xirsin daa tam benn muy xafal moo tax mu defee ko waat bu ko. wa xirsin bi saatirin wa in li xaayib. ba nga def fi ko. mu ne ne gàllaaj. su ma xasee aw. aw. fexe ba soo ci dem rek mooy mooy ñu wuru ko loo xam ne soo ci dem lu mu ci aw yi. aw der gi mbaa leneen loo xam ne boo wóor nañ su nga xasee dem mu wër moom. soo ci mën a àgg. boo xasee mel na doon der. loolu daal nay baax. kon boobaa kéem yi regal mais laxee it la sañ na koo takk. ñu ne mooy tekk ba ci sax kéem yi jëne ba ndax dama war a gis ne mbir nee na sañ na koo takk. waaye nag booy demee tamit sagar ko xaw wala woo xam ne fooyof ndax ne soo bi ci demoon ni ko am sax mën na caa robalaat kon boo moom boo xasee gis régal wala moom jënaawam du ko sañ a kii du ko sañ a takk ndax day mel ne ku laal jëmbatee bu moo tax. loolu mooy texale moo tax mu wane waxee suñu bi saa tirin. fekk am an na du ko suturaal. du ko muur ba tax soobee du mën a àgg ca moom rek. kon des na ko mën a takk. ku laal bu dee ko mën a jëfandikoo waaye li xaa yëdd. benn ko amee régal la.
2: waaw kon léegi jaara bi nga xam ne nag moom dafa am alxuraan ci biir. ndax mënees na ko dugalaale ci biir wan ak wala déet.
1: waaw ba tey noonu la bu fekkee alxuraan ci gàttal takk-takk bi rek mooy alxuraan boo gënoon sa poste sax nee nañ ba dara fee yëtu ca. sañ koo dugal ci biir wana boo jëlee si biir jaaram mu muur ko ba nga xam ne dara fi ñu dute sañ koo dugal ci biir wana ma wana ju wanam jàkkal ci biir wana kon saa yoo xam ne muur nañ ko ba dara fi ñu ci rek nee na sañ koo dugal ci biir wana dakk takk boobu xalit bi indi suñu chef de sem chef rahman daana ko leeral lu bare bare
2: waaw
1: wane ne alxuraan moom saa yee dee ba dara bu dara feeñ rek li kañ bi bu fekkee wër ne bëri nga wane yi bàyyi ko nañ koo jël suñ bari sa poos nee na tam bañ a feeñ. donte nag bañ koo dugal xëy na.
2: kon loolu mooy gën waaw
1: waaw dëgg la waaw dëgg la ci wàllu charia bi
2: atti. waaw ci wàllu charia waaw
1: tey yàlla na mu gën ba ci jaaro beeg téere bi ñu wax ak yooyu yëpp xëy na ci charia la waaye boo ko mënee warmal. du ko yóbbu.
2: dëgg la
1: mooy gën incha allah.
2: dëgg la
1: ok ba ci portable yi nga xam ne ñu ko fay def.
2: waaw waaw waaw
1: moom ñu tudd ay alxuraan yooyu
2: nen na. dëgg la
1: biir wana sañ ko fa génne téere
2: bi. muy wax
1: waaw sañ ko génne image bi.
2: waaw image bi
1: waaw sañ ko génne itam.
2: sax bi
1: muy wax. ñaar waaye bu ci amul boo bàyyee si biir nekk nekk ci biir moom. dañoo daal di wax sa mën a dugal ci biir.
2: macha allah
1: ok daal mën nañ ko teg.
2: macha allah macha allah sëñ Cheikh naa fa tabaar akalaa ci leeral bi am solo ci laaj mbokk moom. mbokk mi ne laaj ki nga xam ne dafa takk jigéen. ci idda. ki nga xam ne dafa takk jigéen ci idda. waaye nag bi muy seq ak moom. idda ji jeex na. ndax kooku day atteb. aram ba faw da koy dal. wala déet.
1: ah nga yee suñ Fall ci laaj bu am solo boobu. yow ba tey boo demee ci asal masal ci way wi xaw na ko tënk ci ñaari bayit. fi li iddati imna xidbatan wa in xaqat fiiha alayha xaramuha lil abad ci saatu nag in massaha fiiha bi daaka al xaqdi waaw loolu mën na ci bàyyi xel aw baadaha bi ñu ci teg nag mooy tontu laaj bi aw baadaha. illa bi xaqal mubdi daa wane ni kuy iddawu kuy iddawu. su fekkee dañ ko day aram ko labat ko la ñu ko wax sañu ko sa bëgg naa la bëgg gu fis ci xappati ñu ko waxan fee kenn sañu ko wax walaa ko waxee du siraan ilaa tax xool maro fan. kon li gën mooy gaaral xool maro mooy wax wax joo xam ne xam ne moom bëgg ko waaye dañ ci dig ba. moo tax labat la njëkk aaye waaye li ciy laaj daal mooy ndax boo ko takkee ci biir ànd ji te jotoo na ci biir ji waaye da ngaa bàyyi biir ji yeex mooy li wane aw baadaha sar bi mooy soo takkee jigéen ci xidda. mu def lal ko jotoon moom ci biir xidda ji mooy imasaha fiiha googu ñu ko wax te nag di taal xàq di te nga sukkandu koo jotakk bi nga takk ci biir xidda ji kon day alam ci bu faw xaramuha li abat aw baadaha yi nag mooy tontu sëñ bi ba naka noonu la bu fekkee yow jotoo moom dara ci biir xidda ji nga bàyyi ba àdd ji jeex nga jotee moom waaye da ngaa sukkandu ko ca takk da nga ko takkoon ca ñi déja koy bo baara mu hali abal nga arama ci bu faaw la bañu dimbal daay moy lim daana way illa bi haqqu nubdi moy nga bayyi ñi da me day jaxé ñi tassé bi nga taka fa takku yes nak moy illa haqqu nubdi bo mu tag nga dama ci xé déja rek tax ñu aram na dé tag ñi ci xé dong taw ci ñi aram la da yo nga jottam ci mihri ji babu gannaaw xé déja waye da nga sukkul ci tag nga dama ci xé déja way yaasal bu ñu amul rek takku kasse mu bu ko taxa
2: aram dañuy jël takko ga
1: bariya wala anti khabiya ba anti habib ala gharibik ba ngeen ne ñi nit ñu mujj na waxtu ko xam nga sax
2: wa deug la
1: kon dañ baaw ñuy xor rek ba bu ci nek
2: wa okay
1: bariyan ba xoy jëfëndiko ak la nga baaxu jublu atel ci loola legi nak dañ xol ko lim dañ mom moy jël sen glass genn sama kër xam nga ba gën sama kër mom day mel bokku ci bari nga xam dañ ko wax dañu fasana la
2: deug la
1: mom minu ci bari yo xamni
2: deug la
1: da fa fatik ba baaxo wax mayna sa bat xani min lañ ko
2: wa
1: mel waye ay je sa yeuf bakkar mom man na tek tala ne jeul sama keur bakkar mo waxal sa kilim wala bo ga saxal jeul wala ba saxal jeul man na ko wone kon dal mel na day mel ngay wana wi dañ ko may yere dal ci ba dañ ko la ci yere dox ci sene da ne kat la nga jull moy fasé la jull ñu kon fasé la bu day ñet la bu jull mu don ko bu ben baña ba ñet mu don ko waye da la japp ne lañ lo ci jullu sene japp ne fasé la ah yaat na kon fasé la soke ñu ngi fasé nak kon loolu fasé ndax jeul sa baal sama keur dong tax la dang fasé mom ndax yu bokku ci baal yi min dal ñi ñu diko diko japp fasé
2: barkala
1: ah kon da la yoy ñu laj ñu ñu fasé ndax bar fasé mom ñu xamé rek lo wax ñu ci fasé rek
2: mu don ja barkala sun xexna ci leral do am solo ci laj mbokk mom mbokk mu de la sun xexna ne goor nan la sa nga xol ci jambo bu jigen wala mu laal ko bont da koy labat
1: waaw kay
2: xam nga def na ni am na xajjala ci ki ngay labat luñ la may ci mom ak ki nga xamne
1: waaw
2: jambar bu jigen dal jambar bu jigen bi nga xam dang koy labat bokku te jambar bu jigen bi nga xamne
1: waaw
2: labato ko
1: ah bismillah emene nako bax ka ay won o ma rahon nazara lin nisaayi ala nabiyati wa qal hasnaayi min kulli sawatin halati dhati ka amra rijali halati fahtar hadi ci do am ngi do ci
2: deug la
1: jeffal na fi yakana
2: deug la
1: wone ne jigen bo xasse nek jambar ci mum seyo ko xol kon naka maytu lo man ci xol ge rawat nak di xol ko jigul banexu ko jëlile ñew ci lajam bi da mel dami da yar da la ñaari bokut ki labat ak ki xam la wutul ki xam la wutul mum seen ta xol ci jigen len dudul xar ka nga ak tan nga bu fekke regulu ci fitna moy la xay lo xone wa ma ajnabiyin ghayru wati wal kafaini ko bu bure ko xam jigen ñi jamm la ci mum may nañ ko la wax mam dala na dal mu xol karam ak ay tanxam bu fekke regul ci finna mu nak bu fekke daja ragal finna ragal na mo xole man na ca xeyna yek dara kon boba du ko sañ xol ay aram waye nak ndax boba jigen ci mo waru mon karam ak ay tanxam ba ke do xol wala mom mu wote yebatam fofu dañ ca wote batay ku melni ibn marso day wax ni jigen ci mo wara mur karam ak ay loxom ba ken do xol ku melni hayab nak ne dedet ki ñu ay kay mu wote ki ay mu xol lu wote xol xol ni momay yahud ak nafsirin kana naka jek dañ ko ay mu tey bitam kon mu mu wote bitam waye kay mu seunte mur karam man na wadi mur karam ak loxo ndax meen ngoko am jëjëñ meen la mu wona xiyass ci man kon lolu meena ca bay xal la nak mo bude jambo bude sañ la dafa bon sañ la taxna
2: waaw
1: bu bude digg day jaw mom sañ xol tax nga sañ la sa xol la ñamay ci kaw nga ma ci jibi fina waye sañ ko laal mo bu mu def nak bu dekké labat waad orxida wa waad orxisa daliga li khatibin wala risala waxon bu dekké lawon ni may nañ ko yoromal nañ ko mu xol karam ak tanxam ci mbub sax ay ñu sar ay finn ragal fi nek finn ndax da am ñoom ci dam ak jamm yalla sañ ñaxol karam kon ak tanxaya fañu wuté kele rek moy ki ya nga sar mo jara fi la ki ne mo xey sar ko ci lolu waye nak ñoyam ci kenn sañ doxal upp lola ki labat ak nako ko takku naw ko mom mo tax yoromal ko lool rek ci mu xol ko karam ak tanxay ngir kanam ni nenañ mëna ja xamé taaba way loxay nenañ mëna ja xamé dundub ne xam xeyna mo ci soxna ci loolu tax ñu may koko ay orxal sa lefe ni ko dox sa lefe ci mom wax kene mom faaw day jey sartal ay fi ne jom muy taxali way ñoo bokku sañ xol dal ngir kanam ni ak tan wala sañ ko rom su bëgg xol lenen day yebal gi nañ jigen nenañ mu xol ko way mu sañ ko suñu bo suñu waxal ci digeen ci momi tam non mo kay yam ken se bu tak ki to ma señala kan ba loxay ñamay kon la jabal digeul ay jaamul mom kan ba loxay nga señu xol way suñu ba la mo ci kanu ci taxale legi
2: barkan
1: ndikante waxtu
2: barkan way suñu jaala dafa am bay bo wax lay ne ci bay suñu ba wax moy wa mana nazra wa mana nazra lin nisaay al ajnabiyyat wa kal hasnaay min kulli suratin ala iltizaz legi suñu tuba fofu non ndax xol jigen ni rek manam xol ko ni rek manam la wax wala

0: bobu lepp lu ñaan amna mourid bu koy def am nga xam ko ko ñak ko xam mom ben man nga dox nak ba yalla def nga gis ko waye am lepp lu ñaan amna mourid bu koy def yow nak ci ñoo ñu nga bok waye ti réseau yo nga xam ni ñoo tisano ci aduna bi nga xam ni man da nga wax ni téléphone bi ñoy xéddi mel non fexé ba sam ko samalé ko señ bi manam fexé ba ñak bi kën du ko djégué
1: ndétan dara jëf señ galas mbacké di señ galas bamba di nuyuat borom xaw xali fi jaar yépp señ mustafa salih wo señ makhtar mi mom señ salih señ mustafa si kaddu yu rafet yi danaka wax na lepp comme ni ngui koy waral di wax rek ñun yoni mom señ bind lepp wax nga wax ko timit bo gisee mo ne yaqudu khati al murid li khade yi baxal murid musassin kul murid ila siwa muhallabi gem gem yi timi day eppante ndax ñun do no taxé position bo xamna ci yoni da no xol gis na wedna bi ni ñew ci réseau bi timit da no xol fa gëna wéet gis fa gëna metti ñu fété fa sëriñ bi pour xamné amna ño xamné fofu lañ japp né fa fofu lañ wara mëna ñaak pour mëna dugg ba ruur tondé ñun nak ñu taxaw fa ñu naan fatal fi ah sëriñ bi nak bo commencé ba mo lay dolé
2: réglé wa
1: ndax lu metti la bi moy dogo commencé kuma gis nga attaquer yoni wala nga sosol yoni ndax ay gor rek ñoo nga ko yoni ta duñ tont ta bis bu set ma tok sama sal di setan diglu ko xamne day tok reer ba sour jek jek wax lu ko neex ñabatu señ touba gi mu metti ma ci sama xol mu wër na ma ni ñi muy waxal duñ tont
0: ci li wër
1: ta amna ño xamna timit ndaysan comme tontu wër rek dañi gëm ndax fofu la seen xel toll ndax fofu la jamono toll timit ndax señ ba jax day wax ne jamono day weñaaru aduna di weñaaru ku tok ci li weñaaru lo bañ weñaaru kon jamono mo dox ba ag ci communication
0: bo demut muy bal
1: wa da lay yubale ban bima tok bu weñaaru buma demul dama yubale force wala mo yubale force nak mo and ak mom jamono mo dox ba tollu fo xamne tay communication ci la nit ñi di défaré ci la nit ñi di yaqé comme amna ci ñoo xamne dañ ci ñew taxaw pour yaq ndax amna ñu daan tok ci seen jotaay ci seen kër ci seen ruq di wax lu leen neex ci yoonu murid waye daawul geen ndax amuñu fuñ ko daan waxe bi jamono doxé nak ba am fo xamné kenn ku ne man nga tok ci sa birum nek wax li nga bëgg wax sané ko gañ ci ñu bari légui nak ñun bu féké da do bëgg ko ne tok rek melni kuy dundé señ bi xéewalam yi ak yépp diko sant rek ba nopi señ bi ci bopam abderam ñun fa suñu yéene juk jamar la ak mom
0: lu du dëgg
1: wa
0: manam bombe la yag dina exploité
1: ma ngokk ñoñe nak biñ démé ba gis né ñi seen attaque bi bari na ci jabotu señ touba gi ñun dañ ñu do daari juk taxaway bu deugar jamar la ak ñom jamar lo bi nak ñun ragalon ci
2: wa
1: ndax wet go génné dañ ñu fa fekk bu dé ci politique nga génné dañ ñu fay fekk bu dé ci wahhabi ci nga génné dañ ñu fay fekk bu dé ci biir mouride nga génné tamit dañ ñu fay fekk yow señ touba won tek bu
0: nga xam yéne amu leen ci
1: xajé ko mala doon juddo ci juma ji dekkal touba juddo ci juma ji bo waxe lu dul non señ touba dañuy génn tont
2: ci leer
1: bu dé ci politique tay lo bari doole lo bari mboro lo wax lu dul non tamit dañuy génn tont la bu ñu doon tax ba suba gisunu lool ñun bo waxe sun jëm yi dul tont dañuy gis nit di nu laay fa sax taf sun photo yendo laay di wax ci ñun suba ngon dul la tont waye bo laale kenn ko señ touba bala midi 1 minute boko defé 2 minutes xaar la damay genn lool nak du ñun señ touba lan wax ko legi ndax señ touba mo faggo non ndax yoon ci salaam mo gën ñep wax na né amna ko daan tour mbay sax ci buntu kërëm mu ñu bëgg ko daq wala ñu bëgg wax ak mom mu né dédé bayi leen ko rek sa son touré rek bu xeyé mom mu tonni dem sandi wat fanen ba bis ñew mu xol gis na yi fa la ngi ni gisatu ko mu laccé ko ana diw ñu ne ko mom da melni da jaga di fan yi ba tax xane mo tax sani won balit mi fi yent bi da di joge kërëm dem yuut ay banana ak yamu andal dem séti ko laacc ko naka yaram batane ga makare ma akhla bobu mu doxé mom ci la koko sa joge tu do ab julli wan wat ci yalla ne ko yow mi la yalla yoni ngir jikko ju rafet waye nak ka hab bu doon sun jamono ji dan na ab tiktokor la won dan def ay vidéo di ngagne yonnati sallallahu alayhi
0: wasallam moy tamb
1: waaw diko ngagne parce que khalimam la yoron di bind ay way di ngagne yonnati bi diko wax yu ñew waye yonnati bi limi doon deugë deugë rek fofu dem na ba xamne li ko ka xab di wax ci deram bi agna ci fo xamne nak mënatu ko